0: Afrika
1: ndo tsala katwa
0: ndo tili munja pano ebe
1: angu tsapa ndapika ka
0: ndina pafika tingangu toto
1: nanda poswa
0: nanda kweso yeti embura chiche meinga komope
1: ala sasa kusatseka
0: itagi yaka
1: Ok, njo ni mangonde ki luka na la kamala la tanga tizo
0: Merci tata jina kom, merci
1: Ah Manga ukuna penze ni baluku toso aliwa unja wa mungo singa unja wa singila Ile ketere ye keke ti ma akojo wa sango tinda preso la inga Ango bala kwa nandonu se tinde ti lengwa mbusa kuse balusa nono mene

0: Sala ngo yeti ngi nguna tereti zo aiki yeso aiki senge pepe. Ndia akeni si zo aiki sara na tereti mbatulo ataso luyeni pepe. Mbrimbri nga legeti sarango ayeti ngangu.
1: Aiki tonga na isimu ni mitinga yeso a iyoni sango yeti ngangu na tereti zo. Aiki gina legeti sarango lisoroti kubuna ngangu. Sango yeti ngangu na tereti zo. Mungo wali na ngangu na zo. Kangango lege na zo titene luwara seni, lumanda mbiti. Nga luwara lege na hata servisi tilita. Wala sango yeti ngangu na tereti lo na legeti bungoli. Aye sundende, aya gereti yeso afa sango yeti ngangu na tereti zo.
0: Lena lena sarango yeti ngangu na tereti zo. Alingbi ala sara iyo. Ala pika singa na ligne verte mambisi. Na molongo tisinga 4006 ngi senge senge. Ala gu iyo na yati lango otana danganga ngana andu kwa pulusu.
1: Na bongi, danganga tika store aiki nduruti yamba ala ngati mu maboko na ala na chakba leso. Ikanga ya ngati imbeni pepe. Ikue, itene ee na sango yeti ngangu na tereti zo.
0: So aiki tongombila tibu mbiso aiki nagbitili tapepe kwam mamboko na mamboko na ndu kwa genegbi aswa batene chisenyi na mungo mamboko na legeti koferoti UNFPA. Wabi Afrika tiwalinga na tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yako drotie.
2: Kolera aiki minisuni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tongo naza tongo na tereti mo iyo pepe na ya tikite ngu imo iki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asyoningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwatala wala tibata ndusu ala ikida, ala sukula mamboko ta lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala napikoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pikocha kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina andu ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndu ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduho.
2: Dali tik pale kweti seni ipika singa senge senge na nzoko so aiki duz duz.
0: Kobe la tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbila tindu kwa gbenyagwe so bata inti seni. Nga nazo so aiki muma boko nalu.

0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Dicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grevico, Radio Ndekeluka.
7: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alinda O, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Nola, Emfaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedon Fuguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Bonga mbasa mbala alimbia wako mbonga songo wa rana boa mibi na ati vaka ati pakita susa ki antitba vaka u mene ati batanika fafadisu asango na ngati Bolivis Masambayi. Bolivis ibarala.
17: Ibarala martini rode ibarazu kwen aliti asango so akite nchi kango amulenge so si angwa na gbeti ngu bala kondoni miyombi si angwa la so kuta kusara ati nchi pengo njia na ati kodo ti biafika na bikwa okuswa on kundu ti avoka son frontier si a pika patara nandoni na la so si a bat nchi fangwa mbanga na ati kodoni sango ti Jeff Dao.
18: Awa fangwa mbanga ala soa ke bando ndoda dati kanga ala soa kisa kusara ando tenti njata molenge nga na abu mbeti societe civil a pika patara nta kwa le soa li wujite na wara na sango kusa teta mulengi so aikina kwa linandia. Timingo tereso amulegi na atu dandota matene so alimite na zana sese, ti ba tonga nese alimite sa kusa andoni na tere chala. Sensi imo dopte, koordinatua ti program na Avoka Sans Frontières.
19: Fani mingi so ibani eke na mbini dati kanga wala eke na mbini ndoku wati fango mbanga so si aike nde nda licha mulengi ape. E awa kwa ti fango mbanga ni alanga ungo chale eke mingi ape asara si aike bumbi yeso atene adusi cha mulengi na ata kutazo kwe akwa asara si yeni aike noko ina kiko uyu ape e asara si yiti tene na yati bungoliso si government koto wala na wa mungo mabuko so ke giti tene asara kwati tene leke mini ndokwa so si alingi tene aza amulenge da asara kwati tene awarandu kwa fango manga so si e ke ginde ndali ta mulenge tene amulenge ala wara nzoni duchi na silingo tala na yati so si njato koto tala binando chala
18: apika ngo pataka so alujinga mingi na ndote neti nzoni ndia so alingi tene asara ngaka cha mulenge na ti sala de diredwan lo so logana itin doka gwembi asa baten ti fangwa manga tingi ngo tereso amulegi na ati ba akbale na ngati tena ki iten na niswa kinzoni
20: niswa la sa so akena yati buku ti politique national droit de l'homme afani e ba e inga ne la passé ambena iso si deja ngubia amu deja devoné avant le commencer ti sa rani ti améliorer déjà condition ti détention ti amoyenge a iso si peut-être a échappé et ce ti te mon iba comment il corrige ni si amolenge so ala kena tatikanga ala de chenjoni
18: ala so akokapanani afatene sango kusala nzoni na teta mulingi so akina kwali nanzia aike nzoni mingi titene akina na acha se watala na ngati kangale gina ala titena asa ambini pepe
17: ambina sanguni ake wa bia fika susi ake na tikete kodoti bakasa so ye kilometre balochu na don oku na batati bongi na leki timbaiki si hala inga na ntembe so na lego wa si hala ntene ala tibira na ndo tene ti tongo njati nene ti azuna ti kodoti bia fika astre de bonheur kolingi asa metambo ati kusala na biko kusa on na beti kodoti bakasa imalo.
21: Nea chikete kodososi adonja chazo mingi na sese hungochi akotazo anwabale use sosi awarasangu nanduchi anja chazo. Nga azana sese apuwe foko ota Evelyn Fiokuma ake oko chala lofa atapandeti adonja chazo sosi ake bagi gige.
22: Tenambe kise ige papa simingi na ambe na violasyon so inga litina na teke vate ambe na kule adara epika watela si zunga azwa ki zunga tele simesina zo kwa homsa gazo.
21: Chimo konzi chikbakasa Mekson fi dangaron pale ti andokwa sosia ke mulegi na zo titene aduchin zoni akengambeni dongo njachala na sisi lo tombela na kota zo tikotro
23: ti violence ti budongo nene ti zo na kodoti bakasa ayo mingi na bangi pepe me ayi mingi a tia ige mingi ina pale ti lege ina pale ti angu pinta santé awala kana ngo jusqu'à ti goti du il faut gwala 10 km parfois il perd amlingi na lege tombera na ONG ti tera maboko kamem na minale ti kodoni
21: sosi lwinga sango nando chinja cha zwawe wenda chikite da manangombe chichigba kasa afatenenye kefanga sangoni na awa manangombe chichini Gustave Mikombai
0: amulege na mbi chitene mbikita bien outillé chitene mbikiri mbi transmettre aussi na amulenge chimbi parce que il a enseigné droit de l'homme mais pas en tant que tel
21: tranquille pas comme ngombe sosi akikojo komo konzi chibumbi sosi akibana ndo chinja cha zo afaye sosi ala kekuna bageti awa be afuka chikba kasa
0: iso village bakasa parce que il y aura information mingi na lojikati a violation na abusi droit de l'homme na pekoji formation so ye yesu kuna beta zoti bakasa so quelle de communauté c'est que c'est là bas que adon njatina et zona guerre akinala tena la kama yanga cha ndona pe mais ala remonter toujours information là
21: ungotia point foko otasosia zona c'est na bageti bakasa ngana yacha koto sisi kina terreni akisande kusana chipata ngoncha chazo na yachi koroni sosi ungotia zo awangbangbo osho na yani
17: elundu ne yachi kete kodo chiba kasa si sukwe ne yachi batachi busangwa sosi yakina chukuta kodo komandati omla ungoti amarishi wa sosi yake faya kati kitengwe ungoti la sara sakia ko ngbangu okusi ala wa na biko tason on amini agba ko jitene ala fana yakati ala wago singati Stevie Mariette akisate nandoni
1: Munga mamboko na aleti ako beenga na agbaku uchi sango kusala so aga na pekochi kapachi mandango ye so awa dingo akite yaka jardin alundo chuwara na ndochi nzoni kode chi dingo yaka. Awa dingo kite yaka so alundo chuwara aleti ko beenda lisi zo oko oko ngana yati a groupemo. Steve Gauthier Sokambi responsable chi suivi evaluation na FAO afa agbasu.
2: Akuma so egarani yana kuse. Aiso ke alezi ngwa ngwati kobe ngwa saka epinar aiso itene itena ke salade wala letu avec aiso ko igati muna zwa koko na arozwara appel a ratu imuna zwa koko e mene kitna ke ti groupe saka mototi 3 roues na débroussailleuse a privilégié wala aiso tina pompina yorna terti akubi tika satu ngwa na amena kobila muni ti groupe akida aiso kolega muna zwa stala fana yaka tuwa so itene tiso Tu m'as négatif sur le cas de bénéficiaire qui n'a pas critère de vulnérabilité. Mais à petit saut, à que bagui, à ce soit qui sert à pousser la tige jardin en d'autres sites, chauffer tel.
1: Munga mambako so, agati mungangu, na awa dingo, kite yaka, tibatachi bosangwa, so, alonochi wara, pali. Giselio Likindogoya, vice-président de association, ti awa dingo, kite yaka, ti yachi bataso, aikinangia, ndalichi mungo mambako
3: so. Mungo maboko so iwaga na mbageti bank mondial ya si beti mimingi tonga na modu merenge si tonga na mosa mbeni aveni na merenge ape afake mo ye merenge nyape don bi muwa ngo mingi na ita tmiti busanga complet so iki geti tene na lege cha kumba so iwaga la so igoti tene isa kusala na ngongo sa muna i ibini ti tene a ede i kani i prepare na la rente ta menge ti epi ede na ati busanga complet me tonga na mo muwa go moka asa lege nyape afake mo ye ti tene sana kusala tu maboko tu mwapela
1: ala zana sese mbeni kundu sitene abembendo nganganga nandochi a gbaso ala lundochi wara na yachi a groupemo so asoro na yachi site osho Stevie Mariette Busangwa Radio Ndekiluka
17: amena sangoni eki sartene na ndochi Salvador Nguida susi eki nangu balusia na ngumbaya babati ya molenge omene si lo kisa kusala ngbena ye ngu balako tungasuna ntunewe si lo kepika yachi atene chitene lo Batana Asi Watilo Martine Houdi Atimi Terana Lo na Batati Boa Imateni
24: Na beti la so sungangu totongo ti marto na ndoti kusala ti pikango ta tene na vakati ngolo use akigesi Salvador Nguida asara kusala ti pikango ta tene so Marto na maboko tilo lo minga mingi na ti kusala ti pikango teneso Salvador Nguida afalta biani akikusa so si lo yeni mingi
25: Yesa edimbi tabi jirina ti poe ti mira tena kaliti tena na use fungwana ida epina lo zuru ngwanga nguzo ida fungwani zo kwa lo so on lo so si lo ngwanga nguzo tena to mba to moti dezo agikiki gikiki ti mo mozana terani mo yiru minga bi baki kent bila kwa na nduni tona trase kita oi abira so mira ni so ran bizana ti duni bi pikaka leti duni so trase zo tena bi wa tan bi ziya ti temena o sebozi pikango o pe ditena pe mona karani a gisero kono o ti tena ni kwa o pe ti warani o pe ti zimbegi so mo pe ti jirana kwa ti mo mbegi so mo pe ti atenti santi
24: kusala so salvador ke sara ti batana se watilo lo ke wara akalenga
25: bale a ke ti so mo sa kona zo pe ona ga problem pe sa kona zo mona lo matera wana unja ti tena kwa tu zo na pa tani aga problem na mele zo na zo ni
24: na mango philippe mbarta makundi ti vakati pakita so se akina ti bavaka omene salvador aike tapande ti amaseka ti ya ti vaka ti lo
4: kusade ti lo so lo sara so atendre mingi parce que sancte me moko sara dape si lo ke mu maboko lo isi ke sara na daso e ye so iunda ti tene amoni kodro la sara ngala mi unda ti tene a iya chef ko imu maboko na amoni ti kol toso so lo ke nzi ape lo ke mu maboko na ya ti kodro mi unda na utene to na zo iro ti pika teme mangu so ale abata mangu
24: tene oko oko so si salvador ti pika binala aike fatamba ti lo nga na ngangu so si lo mu beti lo kwe ti sara na kusala so ata apale so si lo ke war na yani martinier wode na kingo na sese ti boar dafonono nde ke luka
17: na sango ti kodro wande na mbagi ti kodro ti nigeria ila ake yango ti bian si ya fabir tomaso ba alwa pasa ti tene ala lungula ungo ti awa mana wambe ti so asara balosho na ndu osho nga na awa fangwa mbe ti so silani a togo tumba azan mabako na ndu ti sara na nze ti bila o 101 na mbagi ti gbata ti oyo si ya kuto ti kodro na faso tene akapa ti zi lungula ngo awa mana wambe ti so abagi gina piko ti si ato ti kodro ni ala mabako ti tene ala lungula ala na sango ti awa ngo ndembo ti gere kango ti wanti league ko jonisi championnat ti lektik bata ti bongi a tambula ake tondani gina piko ti bekwambi te so na le ti londo ti barthelemy buganda na ngonga okola bumbi ti ufd si yeke tondembo na bungi ti ice gualo nga na ngonga otaso ti piko ti bekwambi te bumbi ti ice petene si yeke tondembo na bumbi ti fc na miss kango ti wanti dunia mobimba na ndapile so na ngonga usela ayeke kodro ti argentine si awara pasa ti tene lo gue na demi-final na piko ti si lo so binda na ndö ti kodro ti suisse ngu ota na oko na ligue ti prolongation si lo yeke tondembo ande na bikua ota so ahon na kodro ti angleterre so sibiri lo so binda na ndö ti kodro ti norvège ngu use si lo ngbâ na oko asango so ahunzi awe na ndo dafo ndeke luka singila na laso kue si adö ti ndoro ti tene mani martine kambani ake na la
5: singila mingi na ala bolivis masamba e singila nga na tarsis ba na ndö ti agbaku ti ndembe so e wuta e kete kodro tene e ti mbi tere na ursula merveille me vala na ti ndoro kua singa so si abatene ti wabe afrika ti kodro wande
6: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asion na sango
7: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
6: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74-10-00-10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70-08-29-58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
7: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asion na sango
6: stop atene mbeni fialo ti dafonono ndeke luka maboko na union européenne nga na coopération suisse

tonga tiso itene fadi na zingwa ngati kwa singa solani aikina lango miombe chinze chibile uswa ndo chi on ndo dafonde ke lukasi komanda chi wanja kutu uswa ke jislen stefan yu naba afatene aichinga ngu atunda chitene amana uzu na mbagi chikwatani sinaki ingo na tene wabingo tena nducha zo bienvenue paterne ulufi demotebina aswa ki wabingo tena nducha aswa ki sa kusala na tea chikota dafango mga chi wanja kutu afatene ala itara chitene ala kiri na tene na akbali sume yako wale ki waragba chakbali na dawachara yako lungalo fatene ni kigwe na mbagi chi wanja kati tene ni sara si anigi si anikiri tene na akbali su ki mamatene chi chi kwa singa chi chitengu mga chila sula mekujo nji tene itene tena nduma matene su ikikiri kujo ni nanduchi asa ngususi ya batene chitengu mga su sa nduchi tene a on na chi inga su

0: fono ti sir na ti mango. Soti a compare mi so sa ke le ketera o se ti go na culto. Amen o sa nou nga na da zapaki na nga da ye ke a ke mande ke luka. Ti perde na souci.
1: Kambo mi ke ye asalaka. Aye bakate.
0: Mamo.

0: na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyoza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu
1: hey,

0: tondo mangana bongo ton suite nana bangalimba wayan banga singa ngamyambina pezono ko akin banga sote chimitere na Alexia Felixian bantina ti ko singa fango ya kangana batango ya mala su luti mingi na nduti na legwasi wa fango ya kawala batango ya mambiti tene akisar na tango ti apika mwa angu so sambati tene apika so ida betcha ke mi ko singa so si ongi na bi kwa ushola ngombe ya chinje ti lengo angu sa ku seba usa nono omenesi ikin na ndoni la so ton so ima ko singa ntimbi martine wo di ekip timbi gitere na pekoni
1: Radio Ndeke Luka, kwa singa soe kengbina kwa singa.

0: Alexandre Kiluka inzeng baita ko ibaraita kususira ndemisa kima kwa singa tango ya bawendo na langu tila inga mama ibarala
1: merci baramosi tsiyaya iri chimbiya ki mungi za maria iri su babanda zana lishimbila
0: maria diska sala na ekolo
1: sango ekolo ndia kingangu kite basi mbijang betizu hadumbi na chad mbandi agwa mungi ya gana bangimi na gbedilo mbisufri lesi mwagwe ekolo yapu mwagwe ekolo apu kwa chikango ilu chigana lunginja na ekolo chibane apu jusqu'à l'heure ton alerte dans enquête et bien ça école ko tazuna kudukusu pe ni ça école ko tazuna bon après midi akira la pi and sulam ba pasatinga ndi chikete tiji kona bible so
0: ala bala de dishingo ti papa mama sala ni swa katonga na ya tukala ni papa mama na ko lana chat wala ina kalan tonga na isi agwa do lana chat kaso
1: baba timbi ko wa tanga mbi chinam nenge tonga sa tukalo na mbi ti sese ti chat ka ngulu ku fa mbichika do mu mama chimbila iko jwali anga wali ukutonso tonso mama nda sarango nja kirtlo na sisi ti bangile ti busangwa ile mbana gbecha a sambat mama ti me upono su za u ara isi te aya pe ki langu tonso tonso se umbat msa to kwa agwa azimu itonso ukwa kira ina sisi ti banga partager ina si wa gambe na bora ambina kina mbige ti carte fondo bimbit na 5 kilo agbelo jusqu'à si migawadi tete mungo ko li tinda kengango pas manga zutonga su lo dugi ako ako mningi na gazwa we lugumu isu igasu ku la galo kingi kon ku la ga keke mungu fasu belu la isu gati ye dasu mi kamata kuli dasu mi kamata kuli mina dasu kuli za pasara mbi mungo mbi du andu sula mi wara pupu si jusi libre na lesin zapan ningu pono
0: asambati mama tala na sara la tonga na yelani
1: iso mama chia kape ilichia kushu wali use kuli use me akoni mama chia kitan iulainga uta iguna yaka ikutwangu ikisara so tongana alagana lakuchi toyeso to ilangwa muyao so ala tumba iguna dailangu ala megoza kwa zingwa mningitara mningitara gamuko ba mningitara te isi kitichi yape jika kitu baba chia gati inga fadusa we baba chia fasulu kumunja tuko bena yaya chimbisulu ene chimbini doto ye teme sirira manki ya hawa sambati mama chia lunda tene o ilaiki amnengichi loro chulo olu yegi ii tonsuma inga nandusa kapasi idisi haya baba fasisi baba chimbi ya tukana umba chimbi ya baba ke china bangi sagwa kambi ya chia gana ina bangi andusula igawa pasa kitu mepasa chimbi ya kapasi usia on nangusula ni umba chimbi toko sami mbita kushonya le yembi ya pembi toto mbita ya mama chimbi ya baba chimbi ya sara mbita wansumba na chene melasu idisi haya legi lalo zina mbi bambi sayi tunga na kuli niwalegi tikaye sumi mabada sumi la mivon mivonduka mivonduna sonle zuma misarada alegi tisulu ya sinimbi na alegi tikango ye malge mbe chimbi wara pasa gikete menza pasa amna bingangu na alegi tikango ye silasu mbi wale suwa yesu aike
0: donc amina mulingi ya katasola batala sekumu silasu tola laka nanga dati amina zwa kabatala sekumu saka pasi laka sara la kanda ka pasi hapa
1: so alo sara mochi gazu simo pimba kekere keso manama ga enechachi siwani ne la so azu ake baton anatena asamni gizmi za gwa mumbi bala mbi tutumbita ayo amni ingi so achi gazula sara ki sara lutonsu lasu mbi gazu anlegi chi kango hi bongo tonga si yudisa mbi fun kan kango tonga sisi mbi kanga tere sini mbi gumbi kana hi umba mbi chako vona hi bongo ape ni ape lui da si teko mento ni igu ika imbi igalo lole chiko bilo zanyama za kurungo gozo ateko betala kago ite igu tumuso finika sana fini ina ulingo gozo la aita mbi sa mwa pika atene mbi pika mbi kiao so ala kwa la pika nga gozo na toka kana mbanzi mbi nga usi yudisa ya awa mbi toto mbi mbi mba toto chipi kwa gati za mbi komi bumbi na lako mbi kimi sako wana mbi wariko bentite ba gigi so yivivra ando na gbechi zula
0: gini la lana la kakala nisi ya lakuma na gigi za lani
1: lani so umba chumbi ni ilu ika kafe yoro makaraso akasiye lupartaji ni utasu ibu ikangbi gana lunginja unji gana lunginja unji lukusara igi tongasu melo aita mbi usen luzala na ekol mbi lukinti zami na ekol ate wala sa ekol ape mguchi girisula asara si ligu ngatu mbi kagie mbi mbi kiri laku mbi kina terlu ligu mbi pe ekol chukudukusu mbi sara ni mbi sara kama sana siye juka sem de la fazile kimbi kekawe na fasu si ligati mkula simbi jishinani lasu mabasu
0: Na hala te mpendele tena tuwa paye ekole CI jusqu'à 6 na SEM 2. Hala kwa yunga ngu mingi anatango ti girizwa.
1: Ya, anatango ti girizwa. Malge isa komasina ati kutadame. So isa rana kudukuso asara sila. So ikejiko mbeti tinzapa. Milondo milichimi fatene tinzapa. Biture mbite senye merci.
0: Mama akidape, baba akidape. Hala unvenila ni ala bugi gita la. Tuanata la sara. Hala doa giti sara ni ya. Me laso isika la bambini giti fatuwa kisara tuantiti ala tila ni.
1: Ako ape. Kaa tatumbisu. Même bien aller langu mo irizoni matasi le balin de le balawa le balape bien ya que somate mo sa le kien chula le kien bi balon bi mbita ba mo so akande ngangu na mna gigi chimo sara mo langa gbetizo mo sa to na basi gbetizo ifu mara si cause mo i jiji cause si dia ya ikisi 4 inaita mbisa sa ikosi di balanga da ko supula kumba ito angu na da aga yo ka so sala na ikosi ndiko mbi okunga mo ntugusi ka
0: ala zingu na katro sawa wati dambat langu
1: a wati dambat langu sayi tu si wati da siga dugina yanga chini duchingo fadisu ama langu to zima langu nandwa pika tongi itena kipasa na zile chichi gazula lasu mbi gazu mbi wanwe bate rindi tene katolani umbati milo sambi to sape lasu bigisara tunganaye kambigisara tunganaye mbinga kayapisu tongasu mbi kamata mariko lishi mbi mbi mbi samara jilu kuna charmea ne passe ici tu ko jarna ki ningia log ali wali na gigi sorin ja cha mi ti gira ki ape ni ko ni sumi mari le pense ina le du ti du sa ya ape le 7000 armi ti gira pe ya 7000 ambi tena maso ma bala sa armi ti la sa na nginja 7000 so lo gata na jera lo nambi 5000 2000 ke tula awo mi ona kango mi na wali ya ko masi ki guna zongo ivwa mafuta nya ga ka ki bia ku ta ki rimbra mi le ti awo nza pa sara si migaisa ke yesu la sume loko le nbiso ni mari le jusqu'à le sina kambachi aji danso sara da pe jusqu'à le kuina
0: sa ki mbramba sume ko sara ni
1: sa ki mbramba si fuma wali ma pinga tere sume si amne ke ma te ya a sara si mbi fangu na zongo mbi va mafuta na njungu mbika bilonda ndoso mbi voyaka na piko na mbige ti kwa pasu mbi fani mbi sa gozo mbi mbi kaim sa gi kirikiri tona sufu si vivre jusqu'à si ndato patasagamu kontra wasagamu matiko ni 30,000 francs tinja tu turugu.

0: batida kirando tulo mo awa mabiko kirando chala wan aitonsula isara
1: gigita lana ke pendre mingi mama o imani to subeti ya karangia itene i revoir ni i gandura ta sala tena ala muna iwango ndali cha masikati fadi so tona itene mbele wangu akana becha la itena ala muna isi unzi na kwa singa cha ala tena na yeye
0: tonga motene mna wangu ni ambina yinga penza pala kisara bechi zuri disa ya mimi mu wangu la sinja kwa ali titena jabla kumande ma utuma kwa mape mimi unda na nzapa mingi tisara si gigiti lasu nzanza pa atu ingulu na chibiti mnengi ya koko tunga mnengi sa inga nzapa lwe ma wangu mnengi sa inga nzapa pelwe kumama pe disi ya mungu tene tona esilu ma mungu tinguunda na nzapa mnengi tisara si ututa ingulu na chibiti mnengi chi ya pendere chi fasu chi inga nshesi krisa vrema kodochi ya kigali lasu tonsape pa kodochi na kigali tunga na su gimamate vili parisu haka oni ne mango wangu laki ape mimi akichiri lamba mimi nga chiri sima gula matesu mimi nga tumilu kentulu ya nga tumawe bofani monsara nye mimi unda gina nzapati tene asukula becha la shonja la sara ganjoni kwa chikira mimi nga nzapati wa mimi nga chigiazu na nzapa tuanala inga tendi nzapati sala ombegi na mbegi kusisi chiri la sato nsape no wangu mimi nga fasa ma iape mimi nga nzapati shonji gala chimbi sumbi tena mula idusa ya
1: esikuna mbana ala gala kama rajunde kiluka
0: Chake radio chimbila radio ndeke luka ana usena kigichi voisin su nani voisin ga oge aba amlinga za radio ndele suku na bate mema radio tina mbite
1: blo kala tele voisin ka ngwanjika la
0: ngwanjika o bas mbila mizape na radio use sula ibulit na ndoni mingi ke mani eko tanzuma ke sara mi sota ngonda san jira ishoni itseya nimi ndagina nzapati za mingu na ndungu chimo lumuna mo yesu bechi mwaye tuma kirana devant sara ni batana mingi tuma zanza pamna mo ngangulo mna mo ndara lu kiro michi ple ndara na onso tuma sara mbini so tangwana bechi lako lako jika ikwinani
1: singila mingi tina muzi yiri sala yeso ha
0: yichimbe ya ke mongi nzamari yiri suba batu mbi azala
1: mongi zamari imuna la singila mingi kwa singa tia uze ha
0: bon di munga mchu nje gango suma gana ndu chimbi na itatumo kwe na chida ti ndeke luka tanza pa muna langa nguwa binira la mwem kubila galu zilu biyongoro zala si ala kina mili chite kuzina na tenchi merci
1: singira mingi ina mongi za mari mingi ya inga unayati maria tena chikuwa singa tango ya bawendo awunzi ya wanadafano ndeke luka ndoko susi ala ba amba kora keda ike nduru lako itene iganduru na teratala tena imule gotala zandu dafano ndeke luka alimigata ya ala tisa hii siga saa kwa singa na baba na mamatala susi ya kia amba koro na nga datala eke nduru tuanlege nga datosa limita pika singa na ina ndusi mulongo singa 72 25 51 51 tisa iti gote na isa kwa singa na ase watala swala bake nduru nala 72 25 51 51 kwa singa na uze ya wae tuanzapai dainale kukapa na ingati peko na inga datime ni mbakoro swat na bangi wanataki kita koto na Biafrika ala mbanzoni

0: Bara mingi tonton Jasmin.
1: Ah, bara lama merci di gitu mala gimme injapena toto.
0: Apparemment ala gi wa wa wa aussi ta la warina li suma.
1: Ah, ni la gi bara mina te wa mi do.
0: Men do tsan katuna.
1: Jotini ke sa ta prendre mingi di tirala le gelei mala ge nga nga usiera la sua papa.
0: Ala juti ka sa mande ke luka.
1: Mala ge prendre mingi toto wete.
0: Ala sa ta kusa tenka.
1: Bombisa kwa kusa ti babolo bi ke sa kwa ti babolo ti fa ya kana tereni kwe.
0: Meton ana lu babolo sa pe sa combien de temps si pe wara no si na ti tawa.
1: Bon ake sa ra de fois 6 ans 10 mois. Donc, je lève dans la moitié de Jésus. Je suis en train de faire six mois. Andi munjoni la ilenga na gaset mbikombiye lo mingi retlo lari epi mbimu lenga na yayat mbikombiye lo retlo vale epi na retlo papa mbi akim epi na ku garanji Pauline epi na mulinget mbi Samuel na mama mbi zombiye lo mingi retlo Marina epi na atangata zo kwe zo ala mami na ndangara
0: singila mingi na laka Bambi Yemwe.

0: na bageti bozum barasima.
1: Merci bala mingi.
0: Bozum katoa.
1: Bozum asenge.
0: Ah ala sata yenka.
1: Ikaye.
0: Ala gwekola kaikola kaya.
1: Ika kunga na yanga daisa transport.
0: Fona ninga ngo. Allô. Ouais, itana. Kusa ti sa mo transfert so ngindana ngangwa.
1: Ndada,
0: na gele pisa kete. Ah. Maika iko ala sara kete la batanga kete ye keke mbabungi pa tuku bala ko son froto su bi algaya. Allô.
1: Ikimala.
0: Itena njun la ingana lo toton.
1: Ni bara pe na mama tindi kama tenis, na bage de bozum solo na tereti.
0: Singila mingi nalaka toto.

0: fana ti siri na ti ma ye nkɔ a tun bɛ na bɛɛ kɛ ci bozun baara si ma.
1: baara la min bɛ yen n taa mariki dɔw de.
0: bozun ka taa.
1: bozun b'a la depuis gɛrɛ in ko ni sigi in donna an bɛ sisi niyɔrɔla yen k'e ka ye wali siri la.
0: an b'a siri siri ni y'a ɲɛ.
1: i siri t'i kun sigi bɔngɔ siri t'a kun bɔ bɔngɔ.
0: a bɔn. ok i tɛ n joli la nga na zɔ.
1: ko joli mun na n ka sin ka kɛ kɔni.
0: singi la.
1: sɛni mun na ma sigi ni den bɛ yen dula ten sa dun na wali kayi na ni maa si tɛ bozun de. mun na ko gara ti min na kariti ba don. mun ka na ba ti se ka tɛri ni bi ka na maksim tuzirin na kolonba na tangata ita ni se koye na ni se ni kita n ka kɛrɛti sanfɛ yirikolo kɛ. depuis mun ka na nka mɛ kuru tuwali sɛnɛ bange yirikolo yɛrɛ sanna kolo vɛrɛtɛ. ani tuwali n ta n ka na bukala n ka yirikolo ɛdiri.
0: ok singila mingi nala ka mango ndeki luka o.
1: singila mingi martino ndeki nala ingana la ndeki kusala nala
0: singila.

0: anytime she stay in a bag, to WhatsApp him, hello.
1: Hello.
0: Oui, Barala, si.
1: Barala Mingi, Toto.
0: Eretan, le soir, Ereida.
1: Sobi wambia Michel Lambage ti betman go ti Jean-Marie la.
0: Dota na katona.
1: Ay tonton hin, ya na mati shu finga indoni gati malo.
0: Ya keke to se avansa wala.
1: Ah, nila dota imu kojo, njoni la inga na ala kana radio.
0: Singila.
1: Imunga use na gata ya Lopez na mbage di bakasa. Mimunga na Max Solo Mbadi lega kabine na Gambi Shamazo aingalo na yanda sendika ngopala na itatmbi bishi ngana mara di Lopez na mara di Gashama ngana mamambi sumi balo mingi ngana na mamambi Clarice ngana apote so ati malongbali fangate nene iglis imunta ngani tu na nanga di jisinga kaa toto
0: singila mingi nalaka mangonde kiluka.
1: Merci tonton, il faut aller en dernier, il y a toujours à ce moment-là, il y a toujours à ce moment-là.
0: Singila mingi nalaka.

bonga use na fenze ni balusho na ndo ni basamba na ndo dafono na ndekiluka na yangata na ndo cha kusala tala ingbala kwetu nsu na yati akapatia monzo kona ndo dafono na ndekiluka singila mingi ndo na mbagi tia desi na regreti papa we manati monzo kotulo maria valencia wa ratera na zwa uzagia uzagia

0: Botongo popochi dungo akanga lege na ngoso alimbi tigana pale mungongo yo yo.
1: Mungongo yo mingi.
0: Mungongo yo mingi pepe.
1: Nga na ngoso betizo aye pepe.
0: Sola aeke kanga lege na kuingo ti mama na mulinge.
1: Si amu mboko na nzoni duti ti sewa nga na chikoto.
2: So aeke tomo mbela chindo kwa biambia so aeke batene tiseni. Maboko na maboko na ndo kwa chikuwa ruchi be Afrika.
3: Wa bi Afrika tikuli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
4: akodoso kwa angua koloso alimbi tiwa kubila so liyoko tongana kodose ti bi Afrika ataso ale tiwa kubila ti ebola na ti kodori pepe
3: ti bata wa bi Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gbena kwa swa batene ti seni a una na zo kwe ti bata le ti longana nga
4: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi mo pa direta ngoboso sukula maboko ti na njoni ngunga na savon fani bani na ati lango oko oko
3: mba yongoro na beni zo swa sa akobe la ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre chilo
4: ndu ya maso alondo ti kui na ati ngunda pepe kweloro iyo na dananga soke nduru na terre timo tonga na mba somo wa akobe la ti chofengo terre
3: tonga na mba meni zo swa sa akobe la ti chofengo terre wala meni asigi na terre chilo go iyo na meni dananga soke nduru na mba oti tene wala mba ire numero vert 12 so aike sa akusala lanabi senge
4: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikanga lege na Ebola.
3: Swa ikitongo melatindo kwa gwenye kwa sabate entise ni ngana wabe Afrika, ngana zo swa mambo konalo.
5: Bel après-midi, surtout bonne journée dominicale à toutes et à tous. Il est 15h, le point d'actualité, c'est toujours avec Sabrina Larissa Nailo.

0: Merci Blanchard Bamba. Toi là qui m'a dit batati pende ibarala ibuna la kamba na begeka.
1: Idrissa yaya ibarala si ibarala kweso ay ki mahada fono hunde kiruka etenala zoni gango na yati kwasinga ti eko de province so ay ki mini kwasinga so ay ki goena mbagiti ala so ay ki awa be Afrika ti atakiti akotrotie ti sarasi azo ama legotala nanduso ala yekeda ti la so na lainga yekina mbagiti kete kotroti pende so aikina 20 km na legiti gungona bokaranga na terati pawa sina koto suka apentre ambai aikeda aiti akotara aikeda aiti akulture ngana akonomi ngana awa be Afrika so aikeka ala kisara kusala toso zoni mingi ala kigi lolo ala kisara peshe ala kifaya kati hariko yakati gozo yakati karako ngana mbini ayaka si inala kuwa ekigwe ande ti wakatere na awa be Afrika so akeka ti inga mbrimbri yesu kwe alake sara ti sara kwa singa so eki watere tosuna agene ti yesu eti sara kwa joni akilo so leke chef de groupe wala chef de village timbage ti pende siloke fana e mbae timbage ti pende sinape kotilo eki watere na loso leke makunzi ti awali ti fana e duti ti awali mbage ti pende ake tonga na ye ni kusati si ala ke sara sinape kotilo eki wanga terena lo solo ke makunzi ti amaseka na mbage ti pende ti fana e kusala ti amaseka na bata ti pende ye koso ala ke sara sinape kotilo eki wanga terena mbini wa be Afrika ti bata ti pende so le ki wa fango yaka si lo ke fana e yaka wasiara ke fana mbage ti pende duta ka ke tene na ye geti fango yaka tiala ala gomingi ayo apwe na tikete pezen bonga fade yeke inga kontro ti pende regeti kwa singa ti eko de province na poko ti kete ngombia we fade ke bulati kapati kwa singa ti ti lasu
2: tonangela agere majikera sale baywa nde ande kare a kare magloire mukadode honore mukadode oji
3: mamba.

0: yapakara e barala.
1: Merci, Miko Miki mi barala.
0: Aye fani irita na koto sware kida.
1: Irishima ke midi polet ni kena 20 km de power.
0: Aye fana e ala swake wali na kodo tipende kusala ti mbimbisi awala ke sara tere awana pata.
1: I kusala ti songa sara kete kodo gegi fango yaka. Ameni parfait ke gogina or so tonzo singa waranja. Menguso ifaya kani vongo yeti yakani kwa idape vongo gozo kwa idape isufri mingi na kwachi yakana begeti kete kodo gini.
0: Ibaso la kefaya kage na poka wala kefaya kage na bagara.
1: Ifaya kani gina poka tonzo parfois ameni avogi arondo tonzo tuku gina ndoti pere na osi ya kui ya we ala gufaya kana ndoni.
0: Awali soa kine bata chipende ala kewaka mungo mamboko na legeti ya manangwe chikusati mamboko wala ala kewaka mungo mamboko wapai.
1: Iwarachi mungo mamboko la kotonsa pe isufri mingi titene ambeni agana mbege si tonso itene iwarambena formation tonso a forme iso ijunaya chikodro itene iwarambena idea idape parfois mena masika wali sa gweko la kira gamu koli na chikodro njitene ala warambeni ide epa change na chikodro na idape igugina ayaka tonso ikiliga juji parfois jisingoti na marsina yape vongo ye kwa idape.
0: Ala etant que mama tisewa aya mitimu wango chese mitimu namba gete tatara tiwa tene ala saa kusala tia kamingi agunanduzu
1: kusala tia tene vango yela ida ipesi gunanduzu me vango ya ida pe yeti nguji kuzo so isara vango ariko kwa ida pe ariko angwa ti jishina da jiska apresa kara koko angwa juna da mwenyela ipesi sara tia tene igunana devan yeti nigi yakala angwa ti vivre nani me vango yeti yakana ida pe so ipesi sara tone si igunana devan
0: tuti tala na akoli tala gana amu yote kwa tinda kwa tati pende ayaketonga na ye
1: tutsingo ti awali na gbatati pene ibai sufri mingi parfa ameni giyeji akasola kola ikasa ede me vongo yena idabezo akoli ko apeti muli tala na ndi tena la ede na legeta savon na legeta ingo ton sape yawali ikiti ba pasi go gina ti ngonda yo sise ipika ora osi wara mi fa 500 ton so ti vona savon ten sukra na pongo tamlinge
0: donc ti faso na ti se watala ala na koli tala na mulo ke tinzoni mango terake da teneti papa teneti tira que dá pra
1: Kakola wara inja pezo papa igana mleti tujura tite kola wara inja sigi wala juna pea wala wara inja zo kola ibagi lezi inja zo wala wara parfa inja ida tite ne kola wara sigina ape vongo saka ida peso ginja ti orso la lezi kola ngana ndo ni tite lo wara par ne plo sigina ni ko
0: tongo mbera chala eton ke wala ke yeti tene amadi matala agamunda la mamboko
1: tombera chi zo itombera na ala a kutaje ji kodro ala bando na mbege ti awali sufri na kete kodro mi chenche vongo ya idape ya wali parfois yo si c'est un akurura we simati wana injaso ala bando na lichiti tena la mama boko na iti ede ina amlinge sona kechi si waranga nguti tena iguna na deva
0: e baso gangoti ina gbatati pende so nde ko gambe kitala est ce que betala kinangia
1: Biesi ya kinangia tenchi gango tala sala gana mbege chime ala mademasi ya wali na sufransi titena ala zii kete na yani si waralege titena ibata kete hale sonza kwa mna izo.
0: Yapakara ekina la singira.
2: Ligotia kete kodro.
0: Iwatenga lo solo eke wakwa suti amasika ti koroti pende eke pike pata lo pakara e barala.
3: E barala mingi itati journalist sa gana pende barala mingi na yeti jezi. E retimbi aike pagine Guy Serge mbike secrétaire général ti a jeunesse na centre pende la mbi matisa kwa na popo ta pendele.
0: E baso ala kena miluti amasika ti kete koroti pende dutiti amasika ti pende aike tonga.
3: Vraiment, mais qui est single à Mingi, Nambegeti, Apendere, Tipende, vraiment du Tingoti, Apendere, Tipende, à la Kena, Nzalati Kusala, mais du Tingotala, Wango Kusala, Kengangunala, mais la Legeti Kusala, Tiagaso, Menga, Nzapa, Zazona, c'est à Tenelogi, Kusala, Timabokotulo, Nilo Sosi, Apendere, Tipende, Apingba, la Legeti Kusala, Tiakati, Gikovetiangatala, Tenti Yere, Apeti, Ngwana, Litala Pepe.
0: Ma ima tene ando wa masikati pende akisara kikiri mingi metin dembeso ala kitutinzoni
3: mwenga modumu lenge mingi mlinge ake mayanga ti baba kuipepe mena legeti wango oko na oko jusqu'à sarasi amlinge ti pende ala changer legetala na ngo isola keda ala changer legetala megi legeti kusala ti wango ko betanga tala ni la siala mati gilegete ala unda na nzapa wala gouvernement ke sina legete na ala war kusala ti sara ti tala war ko betanga tala yeso e mati kula
0: kusala ti e sara ko ite ala sara ti ne akanga legina amasika ti ne aseti kikiri
3: na legeti ap masika ti pende il faut gouvernement abandonne ndo ti amasika ti pende ala ke na nzala ti kusala e na mbeni tango mi pensée gya e a ONG so aga a aider amasika ti pende si a jumine yere na mpeke tiala na legeti so ONG aga a bloquer warango kusala ti agent ti tene ara wara ko be tianga tala wara kete pata akida pepe na yeso si asala si agent ala mutel tala gina yaka ala ki digi ake ke si mokoba motele ala ki sakwa ti force me iunda mingi na nzapa ti tene gouvernement akira bando mbege ti agenes ti pende si ara wara kusala engangu ye ti iunda la gouvernement tene lozi usine sona i usine sote la kena pende yekwe yekwe ti pende kirkiri ti amasika ike bumani encore pepe yeso e matutu na gouvernement tene gouvernement abandona ndö ti amasika ti pende si ala nkiri na kozo ndo tala so ando baba ti ala doala da yeso e ma ti kula
0: wako su mba ya kuona mbage ti ala na ti kwasinga ti elimi ti unda ala yeye eske na mbage ti pende ge amasika ti pende ayeke mu vako na kusara ti mayengo ti gbata ti pende
3: Oui, mais mi pensé na lege ti amasika ti pende ala peut dire ti na na nzengo pepe ala ngbala kwi ti sara kusala na maboko tala na lege ti yaka na lege ti ambena buzi ndende so ala ke moteur tala da ti tene a aider kodro ti tene quand même a ambena shuma so ake na ndo tala amati jumine ala peut dire senge pepe ti tala di senge zo ala ke munala wala ala ke gwena ndo ati wara ko be tianga tala a jeunesse pende ala ngwa na ngangu tala si sara kusala ti maboko tala lana la
0: wala defi tala kinye na gbata ti pende
3: mais pensé kwale ti amasika ti pende ngangu ni il faut école ti pende il faut ala sara tout ti tene aza école ike na amètre mingi pepe na école ti pende ake amètre so si ake mwala ake piala pengo ababa ti mulingela ake gingiza ti yaka ngbisi ake piala unda na gouvernement tene asara tu asara école asara tu asara hôpital asara tu ti tene amu maboko na ligi ti akusala ndendende ti tene quand même apeut aider amasika ti pende na duti ngota la si quand même pende amoi na duti ngota amasika ti pende ye so mbi pensé amasika ti pende aunda mingi na gouvernement ti sara tene ti itala la na ndö ti lege lege abuba amlinge amasika ambeni so ayeke pe ti gi kobe ti yanga tala pale ti lege amanke ala ala yeke wara accident kirki na ndö ti lege hôpital kue yoro ayeke mingi na hôpital pepe ngangu ni kue école kue amlinge ala wara da ti sara école pe da ayeke mingi pepe ye so e hunda na gouvernement so la
0: tongombela ti ala na mbage ti amasika ti pende ayeke sowa
3: tongombela ti mbi na amasika ti pende ebi tene mingi na amasika ti pende ti tene le ti ala zi ala mu be ti ala na nzapa ala duti tongana ti so baba ti ala aba ti ala si afana na lege si ye ti kirikiri baba ti ala fana la pepe ti tene ala ngbala kue ti bando na mbege ti nzapa ala bando na mbege ti gouvernement ti mayanga ti gouvernement si gouvernement aba tene amasika ti pende achanger lege ti ala we amasika ti pende akiri amu lege so alibi ti tene le ayeke na ndö ti ala ti tene mbeni la aaide ala si ala libi ti duti mbilimbili na ya duti ngo ti ala afa lege na amulinge ti peko so amasika ti pende ayeke doala ye so mi hunda na amasika ti pende il faut ala mayanga ti auto autorité ti ala il faut ala mayanga ti ababa na mama ti tene duti ngo ti ala angbala kue na siriri e ala gue na da ti nzapa la na la ti tene ala changer lege ti ala si duti ngo ti ala amoi na ya gigi ti ala si kekiri ke nzapa mu ngangu na ala ye so mbi hunda na amasika ti pende ti tene ala hunda na nzapa tene nzapa mu ala ngangu merci
0: ti hunzingo na ni ndafond de krukas na mbege ti ala laso est ce que be ti ala yeke na ngia
3: be ti ayeke na ngia be ti mbi ayeke na ngia ngana bisombi ke sala tene la sombi pensé c'est la première fois tu tene gotimbi agwena mbeke ti ndeke luka bikir kotangia kota merci merci nanzapa tenzapa mala ngangu na legeti so ala gana pende laso tek beni la la kir ti ga ti ba du ti ngoti pende e nzapa akire na ala na ndo sala goda jusqu'à ti tene ala tene ba pende zwa gwa tene ka tene pende akir kir me ala gasi na pende la ba pende ake njoni pende ajuti na ngia me yeti akiyere me bikiri singela mingi na ndeke luko ati tene longbala kweti sara tonga tiso tenti kigereke merci
0: pakara pagine gi Serge sengati fisko na batati pende ala ke wako suti amasika da fonde kruka akina la merci
3: merci mingi itati journaliste mikiri merci mingi na ala.

0: Haïti, l'école de province sera somme passe artiste na Hambagiti Pende, soit à yo 20 km na Batati Pawa et que Tim Terrain a mené le seul qui va Fangoyaka, si le Kofana et Kusati Fangoyaka Batati Pende à Kitambula Tongaye, Pakara et Barala.
1: Bara injo ni mingi kotazo.
0: E fare tsana koro sala keda.
1: Mbike na pende quartier Keregele.
0: Ire tsala.
1: Stéphane Ouliantou.
0: E baso wala kina kite koro ti pende ala ki wa fango ya karangwata ti pende. Enju yitu ndala ala kiti fana e ya kati ya BBC ala ki fana ambage ti pende genya.
1: Ike faya kati gozo. Ike faya kati bondo. Faya kati karako. Faya kati sindi. Me yo ko vongo akobeti ya kati ini akeda pepe kobeti ya kati ila ngbana ya ti da joti vongo ni akeda pepe yenye si ke sara
0: duti tsalage tonga fango ya kake tonga na ye
1: ike juti na ti mbeto tonga na moli na ya kande leti mo oko ake bando leti mo oko ake fand ya ka mbanga tiye a itati so na ti ngonda akega ti sara shoni na imingi mbeni a luti na ti ngonda ka lo mugi kokora lo ke bina le ti moge yenye si mo lingi ti sara fango ya kati tonga na ti kozo akina poko parce que ike faya ka ni na ti mbeto
0: e baso wala ke faya ka na ya ti mbeto te ti tani bana lini pende ake kodo so lo ke to kwa bati ko beti ya ka ta ke gozo na tangana bata ti pawa ayi fanga na e yeye si ake pali tala na ti kusa ti fango ya katala
1: Yesu si pende angbati ku lege ti pende abuba pawa pende Ika na njoni lege pepe. Tete na toka kumbati na pawa iyo si iwara sanfwa. Warango sanfwa ti ya gangangu.
0: Eske na popo ti ala so ala kiwa fango ya ka na mbage ti pende. Eske ala ki mumba kona mba na ngoti fango ya ka.
1: Lako ike mumba boko mingi na mba na ngoti fango ya ka. Mbeni ake fa koson. Mbeni ake fanga sa. Ibombi ike fa ya ka. Me warango ye ti pokoni la ke dapepe
0: nosso di faso fango yaka la ke bombi
1: ike bombi,
0: bombi et puis ala ke fako je donc tengo yake danzoni et puis ya ke tambura zoni la
1: njoni ya ke dana ya ti yakanika mena pokoni mo sigina kungwa ti mo na gigi je ti fango ni ake dapepe afa tenenya
0: donc so fa ke pale ta la so ki wa fango yaka na gbata ti pende akiso ko joni ya ke pale ti lege ou seni ake pale so si azo ki ti ngonda ki kanga lege na la e ya ke so si fango ni ake danzoni apa ni la
1: ni la
0: wala imbala ko ti pi ka patar na ala wango ti si ala ike nani ti muna amasika ti gbata ti pende ti tene ala sara kusala ti yaka
1: Wango so simbike na niti muna ama sikati pende Aike nzuni imugi nzuni lege oko Na fango yaka Metonga na ala gilege ti gwe kiri kiri ake mbangati ala Me yeso mbiyeda fango yaka ake nzuni mingi Yaka si ake muna yi kwabe Tizu oko na lango oko nga atite Me tonga na ala sara fini ana lege ti fango yaka u ajen sosi ake tambura kiri kiri ala za lege ti fango yaka afatene ala ga azo tinchi yeso mbi mbike beti mbi ayeda pepe ake njoni igwegi lege oko na lege ti fango yaka tenji mbi awunje
0: baba Stefan enji fana e ala so eba ala faya kasala kumba na yani si eba ala so joni ti yesi ala waga na yati fango yaka tala ye
1: we mbi mama journaliste njoni so mbi wara na yati fango yaka mbi kena uvru ni jiska la so so si mbi gavye mbi mba juti mbi kena uvru ni tongana ala bunga ngu pepe ala ke wara marachi yeso si mbi kena ni pepe
0: aina ke ye
1: Mbika na bakara, mbika batala, mbika na ngasa, mbika na koshon, mbiligi, don, nchuni, si ya kasosi mbi warala, mbi ufona bakara, mbi ufona nyamazo.
0: Asa ona dakwe?
1: Danila mongba bara lezi mwazo, jurnalisti. Ila,
0: iba soa ke hapo koti kusala ti ya katala la, ekinati kwa singa ti elako ekina papa ti soa ke papa Stefano la, duti tsala. Na asewa tala ketonga na ye
1: Jutiti na asewa ti ya kanjuni I kangu yati terepepe I juti gi amulingi tindeke gi I okos I materenchu ni mingi tonganambini kusala kadai ere tereti tena iguena kusala ni bumbi gi ako mango tereti agwege ako
0: chite na iko kapa na ala na singo tafono ndikiruka na mbagi tala esko beta la kinangia
1: beti mbi akinangia mingi Tenti sosi ndega luka atoka azoti lona ndoti show the group puna urban beti mbi akinangia mikina ala kota singila mingi
0: mikina ala singila
1: merci
2: ligoti akiti kodwo
0: Ekire singila mingi na ababa na amama ngana awa mango da fono ndekeluka so amba kwa singa ti e ti eko de province ti la inga ti la so fade agona e na kete kotro ti pende so a ingana ereti palu na ngati sango atele njonindo so a ikina 20 km ti batati pawa na lege ti e bukaranga si singila ti e agonga mingi na mbage ti agene ti e so a ike chef de groupe ti mbage ti pende lo solo eke nando ti awali ti mbage ti pende Makoziti amaseka wala SG ti amaseka ti mbage ti pende ngana mi wa be Afrika ti batati pende so le ki wa fango yaka si fadi inare epika pata rangangu mingi na ndoti kodro ti pende ala fana e aye se kwe ake pasi na ti kodro soka awe grasi na ala fadi azo ama tene ti pende nzoni ake kwa singa ti eko de province la beni kwa singa so ake mutene na yati a village na yati agbata ti e ti tene azo atentene ti bibe tala na ndoni yeki wa terna ala na meni kwa singa ti peko na yati mini village ndi timbi fade ake messi Blanchard Bamba ngana mungo mamboko ti Idris Yaya ala ngbanzoni wade yeki wa teren na meni kwa singa ti ipeko
3: imu singila na awa mango da fono de keluka kwe singila nga legia ko na ala messi Blanchard Bamba swala hii daite na ala muna ipeko ti kwa singa so sela pika patala na awa be Afrika swala tisa la nduti meza na tiba tati pende itenzuni la kwina ala kwe tuanzapai dana ingati peko eke mu mikroti tambla etengu atimeni rejonde ala mazoni nando da fono de keluka

Singela mingi na la eto siya ya, singela mingi na wakof singa shida funan de kiloka. Na zoko so ki na batati pende, na songo pende. Sa ki talegi si guna bukaranga, si guna pawa, iba gala kam mingi. Si ki yon abozum sontra wala si kana bagi si bata, bagi si bak. Bagi si wan bak wala si kana bagi si businti le bagale gonda la mini zoni la kui. Bunga kuchi la kui penze ni bagalo kuna okwa we. Ele kete si fadisu, tenzi amina kapa na dawa. Nesu kwa singa la sona be Afrika.

0: angbala kwen dali chala. Ando kusala chie akisanga kwa lakola kwen na binala na danga communautaire na ndosu akidwamu lingida. Na yati gba vaka use na vaka yapele osyo na legeti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria. Ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasaba na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipekoti bekombite. Ngana laposo chitondani na munga mbasaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi tipika singa nando chi zoroko 40-49 tiwara amungo wango. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe. Yeke ge, chumu maboko na ala.
1: Wabe Afrika tiwa linga na tikoli, kobe la tikolera aiki mundo na yakodro chie.
2: Kolera aiki minisuni kobe la so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga na tere timo iyo pepe na ya tikite ngo imo aiki kui. Aiki mu kobe la tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kobe la ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asyoningu na akobe so aiki na legeti pepe.
1: Tibata tere chala, tibata siwa chala wala tibata ndusu ala ikida, ala sukula mamboko chala lakwe na nzo ningu na savon, wala nambu uchiwa kozo ntitene ala tokobe, kozo ntitene ala teye, kozo ntitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani, ala kworo lakwe pekocha kobe chala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina ando tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo tibingo zende na ala bata mamboko chala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
2: Ndali tik pale kuti seni ipika singa senge senge na nzoro koso aiki duzu duzu.
1: Kobe la tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo belatindo kwa ibenagwe sabate nti seni. Nga nazo so aiki muma boko nalu.

0: te akna ni usho ala zala la mala la yoku mwangi ala kwa zala melo so na mbaranga wakita to ala mula onalo ondre nefli chiso amu azu mbrambra alibere usho utala mwana alaka vremo asara mbi mawana besu si mimana nduchi min emisho patara so apase na rajo sara ndekeluka ge benek biya solo ki wa mungo wa ngo na biya chikodro pakara fidel mwanjika atene ge atene a ele mochi tongo tongo so akamu linge chikodro la apaya si sara shoni na alapa tena solo vremo azab vundu na besu mi mingi mwacha akazu so alaka sara shoni alaka viole amlinge alaka onleve azu alaka sara zu nangba ila ikumba si demala kona ngurubi ya chitene vremo lo bile silo namba gichi yosa kwasi namba iti ya linga chitene vremo libera amlinge so ipe atumbo wa shona azu so na terti kudro chia linga
1: idambe tala so na lango baluse na okutin zeti fondo soa ungoti azu balako so mbrimbe ya kigia kita amlinge siya tuku tumba soa zama mboko nandu tala namba ginika sisi nandembe soa si watala deti wakatene pepe nandu tala kanaka nati batati dekwaso eki nati kemo eki akutazu chiko doni siya manda yimbrimbe nandu tisa rango kusala tia wali nako liligi yako aikimini ndo kwa ti parite so siya lekereni na warango mboko ti sanduku nginza ti dunia mubimba nga na pialo maingo ndani ya kiti tene ya mupasa sikoli na wali ya sara kusala ligi yako iwaka sangu sundali ti wago singa ti inoson banga ziambi
2: azu so aduti na ti kota kapa ti tongombela so ayeke tongana amakonzi ti abungbi so ayeke na gbe ti leta pepe azu so ayeke sara kusala na ndokua ti leta amakonzi ti ya ti kodro nga na awakua ti nzapa na ya ti pikango patara so kota tënë ni mingi ayeke gi na ndö tënë ti parite nga na tënë ti nzia so amu ngagu na awali nda ti tongombela so ayeke biani titene agbion bango ndo ti azo na ndö tënë ti nzia ti awali me lege ni angba ti yo ti lo mingi ti amakonzi ti kodro tënë ti mandango mbeti ti amasika awali nga na tënë ti mungo amasika wali yo na koli ayeke biani ye so ayeke kanga lege biani mingi na tënë ti nzia so amu ngangu na awali na ya ti gbata ti dekua fauste kwenge makonzi ti kete kodro ti ni amu
3: mbeni projet so asi atene ndoe me atene amu molenge wali use e bi menge koli oda me bi londo ti gi molenge wali oda so mbi wara zo oko ape manga ti so hingango mbeti ayeke da ape parce que amolenge ti ni ade ala kpingba ape il faut so ala titene ala mu wali ala mu koli
2: mbeni kpale ninga ayeke ti so ambeni awali ni ahinga tënë nzoni pepe na ndö tënë ti nzia so amu ngangu na ala asara si akpale aga na popo ti koli na wali na ya ti sewa natasha karawa lo hunda ti lo na amba ti lo awali ti tene ala mu nzia so tongana mbeni ti bira na tere ti akoli ti ala pepe
4: mbeni wali ada so takoli ti lo amu amboko na lo lo gue lo wakua ti nginza lo ba zo na nduzu ka awe lo grisa koli ni me mbi titene na amba ti mbi wali ifo kala wara mara ide so ape akoli aza wali ti ala ti manda ye ala ba kaprisi ye awali ape
2: na lege ti ako kpale so kundu so ayeke bando na ndö tënë ti parite angbanga na peko pepe gisel pana so lo yeke membre ti onp lo yeke fa na e tënë nzoni na ndö tënë ti nzia so
5: ye so nzia ti parite ahunda atënë ti égalité so yeke gi so ayeke tënë ti mbusengo mba ape zo oko kua doit ti respecte mba ti lo na ya ti sewa wali arespecte koli koli arespecte wali na ya ti duti so yeke na ni so yeke na maboko use donc gi maboko oko la lingbi ti sara kua ape tongana maboko oko la asara kua na mbeni moment maboko oko ayeke zin
2: ata so afa e nzoni na ndö tënë ti nzia ti awali na azo so aduti na ya ti kapa ti mandango ye so mbeni kota tënë ni ayeke na ndö tënë ti aye ti akotara ti e ti ala afa biani nzia so amu ngangu na awali alingbi titene akanga lege na aye ti akotara ti e pepe innocent banga ziambi na kingo na tambala ti kusala na dekua dafonono ndeke luka
1: na ya ti gbata ti boire so ayeke na ti na na mambiri ayeke bongbi so amu iri ti ara fem si azia na sese mbeni ngobo titene ayo amasika wali so si ayeke debuzi na mba ginika titene ala duti nzoni ngo ti ala lingbi balo mene so si amasika wali nga na ala so si amu adunga molenge awe si amu maboko na ala titene ala sara nzeni nzeni kusala ti ala ndali ti kunu mi sango ti belios benjamin abo
6: amasika wali so aga mama awe pialo so abandu na ndö ti ala mveni ngu ti ala alingbi ngu baraka ndöni mo mene ti si na ngu baluse tongana ala kai kapa ti mandango mbeti ti ala hio asara si ala yeke na kpale na ndö ti duti ti ala ndani la si pialo so agia na sese titene amu maboko wala ankouragé ala na ya ti duti ti ala anita mermosine masigon mokonzi ti arafem lo la si lo sigi na bibe ti pialo so
7: ndani ayeke titene e vunga sango na ala na ndö ti mama tënë so ayeke u mingi atene autonomisation e amasika so e banza ala ayeke na asango mingi na ndö ni pepe ni la e tisa ala titene e fa na ala ye so airi atene autonomisation e na lege wasi masika wali alingbi ti duti autonome
6: rawiyatu aboubacar lo yeke na oko kpale so lo fa tongana nyen duti ti lo na ya ti sewa asara si asewa ayeke lo nviani pialo so ayeke mbeni pasara ndali ti lo tënë ti so lo ba atene ayeke sara sini tiri biranga ngumi na kwaliti yere.
8: Mbipanse na ekoti formasyon so mbike bando ti kir na ekol chimbi ti kontine na ekol jiska mbi warabak. E osi mbike ankuraje ya kikete ame inge ti wali ipi na afime atite ala kwa kontine na ekol chala paske e gigi ti ala ti kirikila.
6: Ala sosi ya kesara kusala ndo kwa ti afer sosial na kbata ti buar. Amuma boko amasika wali so ten tiso abate ne dibe so asignani akati tene amuma boko na la na lege ti kapa ti sarmo kusala ti maboko. Clémence Yadou, chef de secteur ti genre.
9: Ambena masika wali sosi bira la gona ekol na benye ti kale asi sala kila dutina yanga ti da me fade so koforo ti tene ala pe ekol asara da pe so ando kwa ti eke saka mbeni sa ya tene ple doa ye tene e gonduru na tere ti apartene ji tene apartene amuna e maboko tene e gongandu na tere ti adire de tene ala za amulenge so na ekol si kekeke tala aganjon.
6: Dutingo yamba ti amasika wali sosi akena molenge na maboko tala asara si pale tiere akina ndo tala mveni ndane lasi amna la kapa sote na ala duti yamba na lege ti konomi Belios Benjamin Abo buwar dafonono ndike luka
1: iki gina kwa tati bongi ungo ti amasika ngwango use na ndoni baloku sosi akina kusala pepe si awara makanda tala biri na pikoti mandango itinze uta teneti akite anze nizene kusala sangu uti destin de bonheur wiliko
10: ayike amasika ngwango use na ndoni baloku sosi asorala na ati babaka ukuti bongi si amandaye na nduchi tongana isi ala ikelekere agato tongana isi ala kisara kusala na kambuta sarango asak ngana iti mamboko na ligi cha lenge ngana kbiango yati akobe ti kodro tite na sara nina samba na iringo irichala zo oko oko ayikiguna lini silo kiwara makanda chilo Baudelaire Bunga oko chala fasoni kinangia mingi
11: biri inga iso ati informatika pe me grasi na formasyon so amulege na iama seka ati tene inga yelake informatik mulege na iti tene igu anko igi ako mili konesans na devondon ipe mbande ton sope
10: na pekoti ze utati mandango ye Rachela Merve ditwa lufasoni kiri na yanga dasini leke kiti ndo soni biti mulege na iti sara asak ngana iti mamboko soni ningu ti kani na akinyon chini
12: miki nbi na yanga da amigo miza on pratik mivo aper le ni epi mbipo abozo aiti mamboko safani epi azozo si abani ana onvina ba pendre ala galavo même si ton anambina zo soa même on a besoin de tenir à apprendre métier ni so mi fanala ni
10: Loïc Herbert Munenjim so eke wasungo tondonati fondation Jeff Kakungu le ke fatete cela le keremanango
13: yeso yeso maintenant mon mon petit wa ko betanga ti mon entrepreneuriat comment mon petit dégoûté comment mon petit samini kan sen ko sa ti ma boko ti mon tenir mo wa ko petit yanga ti mon idée dans ce wa ti mon
10: na mangola sociale ke regret ti manango cha masika so fondation Jeff Kakungu afasoni ke le kerembeni manango geretia itonga so na amasika so iti tenir amanda tonga ne sanbiti bata akondo na acha kita kodro na acha nze sosia ikiga
1: sangutia wangu utimuzi na sanguni kia masika balako na mbasa mbala si ya mandaye na ndotia finingo boti arbitrage teneti lango ukutonga so si ya unzi gibiri sosia ikendo kwa ti FIFA si ya ziani na sese kapaso wa mupasa nala titene ala waramakanda singa mupasa nala lege ako titene ala sara akusala tala mbrimbi teneti arbitrage na yati ya tango ndimbu na kodro sese ti be Afrika amasika wali su mbrimbi ya lunu na sikba tati bonginga na akikete kodro so agana yati kodro ti be Afrika. Sangunia luti getonga suna ndo dafonono ndeke luka ikiri singila na azuku sosia tuchiputi mae.
14: Singila mingi na ala sabuna larisa na ilo tenti ando wa sangoti mbonga mene sila kiso wa mene nasu kwa singala suna be Afrika. Na mbonga maboko ti Miguel Elize banga kote interatulo aki kusati Orange Ngombe kete ungo tere kuzo nuku tene ekio nati a kwa singa suwekeo.
15: Ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
16: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nonde keluka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
15: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
16: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyuna sangu.
15: Stop atene, mbeni pialo si dafono nando Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
14: Comme tous les dimanches, après le bulletin d'information de 18h, auditeurs des 100.9 FM, nous suivons le magazine Synthèse de l'actualité avec Parfait et du Comissé et Raissa Inès Grédibert-Bida. Ce soir, avec vous, Inès, bonsoir. Encore une semaine bien chargée sur tous les fronts.
17: Bonsoir Ghislaine Berthier Amazoda. Effectivement, une semaine riche en actualité. Ce soir, nous revenons sur deux dossiers qui ont marqué les derniers jours.

Tundani na ndoti kpalitise duti nga na nzoni duti ngoso eke na patatia mdafok na yati kwa kwa komandati vakaga na pikoti sosi turuguti be Afrika na la so eke mu maboko na la ti kwa troti Rusi zi kwa proso yamba na yati maboko tia turugutumba nga na pikoni ya kota zoti kwa proso eke na mbaginika unda titene azambini a girati kusala na sese titene abando andoti se duti iti amal ngeti kwa proso kast ya kanga lege titene a turugutumba akir na tigbatani duti ngoni na mbaginika agwiwa we fade yeke wa kiringo na tene na nduti undaso nga yeke kiriande ti sara tene na nduti kwaliti wa ngo nguti wati dada sungwini na talango so aiki na batati bongi a bati ya kutukutu nga na akururu si yeke luti na dawati ya nduti kango a nguti wati dada so yenye yeke na gundati kwalini mbeni yeso si davono ndeke luka sara tene na nduni a yenye agnyo na inga soa we fade yeke matene da nga ti unzi nani fade yeke guna nduti ya gwanda tere na pikoti mungo yanga ti kunduti FIFA sosi yazua kiritene na ndoni mingi ndaliti amumbeni mbetiti kambiri na mbini wa pikango ndemboti gereti kongoti Amerika si gati kongoni Donald Trump aundati tene azi kamba sosi ya binandoti wa nguruso akiringona tene agu mingi na uzu.

0: ayeke mbrimbri na yenga so si e sara tënë na ala na ndö titene ti siriri so atonda ti kiri yeke yeke na gbata ti amdafok ata so si kode ti duti ti amolenge ti kodro ni ayeke na lege ni pepe ala hunda mbeni mungo maboko yo na peko ti so si azi gbata ni yamba na ya ti maboko ti atorogu tumba so si amula nini na lango balota ti nze ti fondo so ancien Fourier Ludovic Malika ti
1: na ti gbanda tere alimo so e ba asara tënë kue na ya ti avaka ti gbata ni ye ni ayeke ye ti vundu ada kue agbi na lingbi pepe tene alango na ya ni asewa alingbinga atene ake na ndö ti ala ape mingi ti ala avion ti kandu so ayeke na tere ti minuska na popo ti ala e ba kadidia
2: e si yanga ada mayen anga ada ni asa ava ape ada ni kue abia awe ayi kue azo ni abi ni kue e peu ando ni ambage singele ambage e duti so e mba na suki kue e peu ando ni ambage singele ambage e duti so e mba na suki
1: ti awa alingbi pepe tene ke tongana na gbia ti kodro ato afaka nga na ali russe ape na yeke ngbagi ndo so na asewa ti ni
3: e peut ti kiri ape ade azo amundo ape e peut ti kiri ape e duti ge afaka amundo ape e yeke kiri ape e so e duti na ti amadaa so todere amu na e arusie ge asara base ge e kue e kiri ka na yanga ada ti tongana arusie aga na ya ti kotro ape e peut ti kiri na ndo so ape e duti ti igi na ndo sere
1: oko tënë so ayeke na begi ti fozia kingo na ya ti vaka alingbi ti higa pepe te ti se duti ayeke da ape
4: yanga ada ti ni so e gome e ba ni ka so donc asa ba na yapu ndo so si e peut ti tene e kiri encore ka ti teme e duti so e ba ti hinga encore ngabo donc e duti gi gere ke gi na ye so ni rek na miska gila
1: ahon kue so si ndo ade na ya ti gbata ni dutingo ti awa be afokani ka ayeke tangangu alingbi ala wa fade mbeni mungo maboko so ni tene aga io
0: singila na ala symphorien ludovic malika tia ala yeke na yege laso na lakui so e bara ala ludovic
1: mbi bara ala inet mbi bara nga aso kue ayeke ma ye na ngoi so
0: ala lingbi ti fa na ye tongana nyen si ala guda ti tene ala sungbe ti sango so si e londo ti ma ni
1: mo tongana mbiga ti sara sango so ayeke tongana so mbi tonda ti ba na ndö ti gbanda tere tongana ti so e kue hinga afacebook twitter nga na ambeni so hinga lo mbi ba na ndö ni la ye ni agbu be ti mbi na mbi za be ti mbi tene mbi ba lo na poko ni tongana na dafonu lono ge si amu tënë abi na ndö ti mbi za akota azo ti dafonu lono ni amu na mbi na tere da si mbi gi sango na ndö ni tene mbi ga mbi sara ni me na sango sango ni fade ye ni ayeke fade ngangu te ti orange so si ayeke mu lege na awa be afrika so ka ayeke na ndafoko tene apika singa na asewa ge na bongi fade na ya ti atiri so afu ti ni fade abuba ni asara si wango lege ti tingbi na aita ni ka fade ayeke ngangu me ahon kue tongana anzooko ti asinga so mbi wa e ba awhatsapp ayeke da lo na lege ti whatsapp te ti starlink ayeke ka ayeke luti na ndö ti réseau ti starlink asara si mbi wa lege ti wa aita so si mbi vunga na sango so si e londo ti ma so
0: na peko ti so si azi gbata ti amdafok yamba na ya ti maboko ti atorogu tumba nga na peko ni amolenge ti kodro ahunda ti tene aza na sese ambeni akundu so ayeke ti atorogu ti bandu na ndö ti se duti ti ala hunda ti amolenge ti kodro so akota azo ti kodro akiri tënë na ni awe
1: tene ti se duti na ngoi so na begi ti amadafok ka mbi ba so ayeke ngangu te ti tongana e ba na ya ti abira so tongana même akpengba torogu ti be afrika nga na alaso moko ni ala arusse asi ka atiri nga ngangu e ba peko ti atiri ni aye ayeke si lo asara si na ngoi so tene ti se duti ade ti ga nzoni kue ape te ti e ma atene atokana mbeni atorogu ka so ayeke atorogu ti bi atene atokana mbeni abege ti ayeke na ambeni nga ayeke gue ande na peko ti ala e ala ba tongana e ma na ya ti reportage so mbeni wali so atene atene ti ni so se duti ayeke da ape ni peut ti kiri ape ni yeke ngba ti ni gi na camp ti minuska ni lo ti fa so ade se duti ni ayeke yeke nzoni tongaso na ya ti kodro ape mbi bibe ti mbi so yeke yeke tongana so si gorogbi ayeke sara tonda ni tene atokana atorogu ka so tongana atorogu ayeke ka hungo ti ala wande mingi awe mbi pensé se duti ayeke kiri na ya ti kodro ni
0: ka ti ndembe so duti ti amolenge ti gbata ti amadafok ayeke tongana nyen na peko ti aye ti ngangu so ala ngo na ya ni
1: bon tongana e sara tënë ti dutingo ti azo ni ka wala situation humanitaire ni e ni aso mbi tene ala ye ni ayeke ngangu tongana e ba na ya ti alimo so e wa ba na ya ti agbanda tere awa be afrika so ka na amadafok na lango ta gi na ya ti sese nzoni ye ti lango ayeke da ape gi ambeni abachara apika na li ti atongaso ti ayeke lango na gbi ni amolenge na maboko ti ala lo ye ni ayeke ta ye ti vundu ye ti mawa alingbi ngorogbia na lege ti ndokua gbe ngorogbia so si ayeke ba na ndö ti action humanitaire nga na azo so ake momoko na lo abi le io ti tene akiri tënë na tushingo cha au wa Afrika su akina Birika.
0: E banga Ludovic tokwa timinuska a falani atene lo muyanga titene a tokwa ambina ko joa mungo maboko so e ki agba tonga na ko beti tengoni wara ambina yeti bingo na terrain na mwenge ti ko so e ki na mbaginika na pekoti mungo maboko so tutingo tala yapu.
1: Tateni biani ndo kwa chimi nisika vunga sangoso ba ni tondani teni muma mboko na itabichi amdafoka. Mwoso akiteni lalu tenso ikunga teni iba pekoni techi tuwa ingbala kui teni pika singa na elgechi WhatsApp na wabe Afrika soka. Biani a teni jusqu'à nangoi so mbina ikisa tenso ade mbeni mungo mboko tonga so asinanya. Ikunga chiba wali nacha lango soa kega wali nacha inga soa kega fadi aki wakozu mungo mboko chimi nisika ni inga peme akinga sangula imiko ingbanga chi pika nga singa na itani ke teni amungu ni sangosi imingite iki iga ivunga pekoni teni a wabe Afrika amani.
0: Na pikoti ya iti nganguso siyasi na kwa tatiam dafok amwa ngeti kwa broso aikina yati akuta kwa broso airina tene rejonti ferti so abumbi akwa komanda utawara ushutonga so ala unda ambena unda na ngurubia na popoti ya unda so ala so wasi ya iki nganguso alimbiti tene awara kirengwa na tene nando niyo na bangondo tiala.
1: Bon, na pikoti chiso tatiani biani iba a la so akinachi zwa chiferti wala region chiferti mume memorandum na gachi kodro so na chime mandom so iba ala sa d'abord à condamnation na la prochaine condamnation à sanga à recommandation mais na pocha recommandation ton si a unda recommandation ou seni na otani na mibachi mbi a gubechi mbi mangachi pechi na yachi useni ateni zasi a tu rugu hein wala chi afaka wala chi puluso wala chi zandami zasi atoka la bani na chi ndunika otani atene zasi a zana sisi so i atene garnison militaire chi faso beni sarwisi wa min dokwa hein chi a pingba tu chi d'Afrika a zanika a chinga na mbiando sosi a ki strategic a checkpoint a chinga na ndoni tene a sasi a sotu a ki a togo pale a limi tene a ban tonga so mbito a sara techi iba ton azal kasi ungo chala ki mingi anda a ki bata a inye a ki bata a kachikachi chikondro na tancha kodon techi iba a togo a itapesi a zolondo ki fa kachikachi chikondro chaka aga lina chikondro chigi a sayi chibbe chala a mligi a ki alo onkwe tonga na fade si a togo so fade na yachan doso ala u si a mondo so kwe azo atugu tumba watugu kwali alimi pepe te aga li tuanchi becha la bati anki ya kacha la si aki guneani si akiki aki sigi tuanza atugu soka kwenye pense aki yeswa mjufu anje wate jisu ya zon aki jisu ya dende atugu kwali so aga ten asa mbanana a wabe Afrika.
0: Ti unji nani Ludovic ba a yemingi a buba na ngoiti mungo kwa tatiam dafok sosi a drogo tumba a dutina yani na mbagenika a yeso si a buba na mbagenika a ikini.
1: Tuanchi sosi a ki unda ambiso inese iba a ye afuchi ta bian na amdafok a ye afuchi kozoni a zwa kui baluse na miambiso na kuponi a drogo chibe Afrika. Iba a da mingi tuwa ite a da ni kwape me a da mingi mingi chata chia sonika ipete meme a 98% agbikwe nga a ndo kwa chileta a ndo kwa tuwana danganga so a limite amu seni nazo agwe a fuchini amu a ekipi onchiani donc a pano solaire a bateri a mobiliti bureau wala a chaise na table so a mu kwe a oni meme a yoro so ni faitne a mu na a zuchi kobila kwe a la mu a onani ibaso ndo kwa chi kete komanda à la foutini, le quartier d'Andamiri, à la foutini, à mou, à mbetchien, quoi, à archive, à onani, mais quand ça, à moi, archive, ton saut, à onani, ça, mais, et que l'outil en doutien, c'est que ça, quoi, si, et que maïna de tétchi, à mina, puis alors que ça, à knacha, archive, si ça va pas, c'est à moi, mais à moi, onani, ça, à façon, vraiment, yéni, qui t'a ngangu, donc, yéni, à Boubaka, ngangu, à Boubanga, mingi, donc, ni là, il bat que, shon sosi, biraso, à gagner, à bigichi, à mdafokla.
0: Singila na la Ludovic Ndaliti kiringo na tenetiala.
1: Biki inga singila na la Ines nga na soko sosi amai.
0: E gufadeso na use sangutie na pekoti kete ungotera.

0: kingalani biaku na bikwa utati ngaswe kedasi sara tene nala nandoti pononti ya wa pengo na kutukutunga na la tikururu sosi ya kiralondo na litingbeni na talango so ala ikiluti gbani na dawati andoti kango nguti wati dada na gbatati bongi nga paliti warango nguti wati dada so wa sarasi amena mwalingeti kodro mingi aike demanga ala faso alimbi andeti tene agana pali nandoti konomiti be Afrika Bolivis Masambai.
1: Nanda pili nisu nanduji aka wanguchi dadasu kwe siye tamrada na batati bongi ayini niko ya kigi oko nambageti sambilegeti amarti nambangati batati bongi nambageti station titradex ti marabina ungoti ya po ngana kutukutu mingi si aluchi nambagi nige leti ala kwe abe nambageti ala susi ageka anguchi dadasu ala kwe ajitene ala wara anguchi dadani na pupotela Abdul Nasir susi tingilo nambageti sambilegeti amarti na mangolo lo sarangunga mingi titene lo kunguchi dadasu.
2: Depuis cette terrain idée, il est pour carburant, mais il y a arrivé au Arangana Pelle, il y a tiré en accord, il y a encore quoi d'agana prenant le quoi. Le problème est que il y a aussi moto, il peut y avoir. Mais là, il y a aussi bidon, appareil, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il y a les cas, il
1: Stanis, c'est que chauffeur de taxi, il y a quoi qui est bête si l'on
3: Mais actuellement jusqu'à Iriguna 10 heures, l'ambi arrivé même si ténèbres ou à carburant donc à Tegana palais. Mais si tout ça la suite si ça n'a du jour. Parce que je viens parce qu'on perd de temps et puis à clignot comme qui perd de là.
1: Pale chingo chida daso agana ngwe susi ngo bia chikodo chi biafrika fa bia kiswate ni nize maboko chini nanduti alitro chungo chida daso asara saki bango pale omene nandoni susi aini akina lege ni pepe adawati akpale chwa ngo chida daso mingi chewa biafrika ki unda teretela wara akimeni finik pale chwa ngo chida da chinde mbeso abdi ngo bia akitene nanduti adi maso pepe
2: lezor da akira tika na rele sika mea mpara la kagina doa u bagaisi la jambu kwa la kaya la kanga.
0: Bolivis Masambai ya kegina igi la soligi wa konati studio ati dafunono ndekiluka Bolivis Ebarala.
4: Bibarala inesko di berbida bibara zukwe.
0: Ala lingi tifana ye tonga na nyesi ala gudati tene ala bembendo nando tipali sosi ala sumbe tisangu nandoni.
4: Asangu sola mani ya keti sosi itambla na yati andu sosi ya keka anguti dada mingi na batati bongi gunamba iti marabina nambage tisangile gwecha martir itambla na yati ya bata andu sosi ya rika anguti dada suda tibato na isi ya ke tambula iti miteriti ina wala sosi ya ke gati vora anguti dada su ala soki bota puro ala soki bota ta kuta kutu kutu langa kwe ala dimatecha tensi ya kwale niso ambi na faswa teneba ala londo mbunga mingi na anga tachala si ala gage jitene ala vwa nguchi dadaso donk lani chingi tereti na wazusu kwe si ala fa abibeta na ndochi ya kwale so
0: nangu iswale kitambura na yanga ti ando si kangwa kuchi wati dadaso da aye nye mpremri si ala bani
4: aye suye bani mingi ya kichisu si mbazu aluti na chiron akwa molongo ayo mbazu aga mingi mingi jitene ala wa nguchi dada jitene yala gwala sana zenzi na kusala chala akboro akutukutu susi mba ala luchi na molongo ni
0: chingwe isuwe kidaso Bolivisa kongwa molongo su angbala kwe na dawatia nduti kango anguchi wati dadaso
4: molongo ni angbala kwe na dawatia nduti kango anguchi dadaso mba ade situasyon ni amilora pepe azu angbala kwa tiga tibubu tere chala jitene yala wara anguchi dadaso
0: ala lingi tifana ye pali so ti warango anguchi wati dadana nimbeso na batati bongi a yeti nye mbrimri si ya lingi tiga na pekoni
4: a palini ya kimingi tuanti usi ya la inga mingi tiazwe ketambula na buro kutukuto chitene la sara nanzi nzi na kusala tiala baton na nguchi deda kidape ya sara si ya kenokbo ya kusala tiala susi ya la kesara monsumo itema gunamba iti begbata gunambi nanzi nzi na nduti momo baton nguchi deda kidape ya kenokbo ya kusala ti momo ipi wala ala susi ya kesara kusala ya tiandu kwa tiala mingi tiandu kwa ni ya la kesara kusala tiala iso ya kemunga nguna la tiala kusala tiala salani ake anguchi dada ni to anguchi dada ki da bomba sa si akusala salani ake noko noko ngo
0: tinde mbeso tene tinye imprimerie si akota zoti ko droit tene na ndoti kwalisa
4: na da wati akwalisa wa de awa kuta zoti ko droit ala satne pulili na ndoni pepe me mbita betela so na inga so akuta zoti ko droit zama ko tando ti 1600 litres si anguchi dada so ba tene ayini ke gina bimingo la si agana ko droit bi afrika me na tia mina tanga ta sangu si wa fa so tene fa anguchi dada so si azama ko andoni so gana ligi ti bimingo pepe don a fabian so akuta zoti ko droit nga ko atenti bale chingu ti dada so akibubetia
0: bolivie si unzi nani na pikoti ya pale so si ke na bagetia la so e ka station service wa le kika anguchi wati dada na legeni na legeti ntia ala so e ke katela na ti bimingo wala ngwa tala ti gwena wuzu na legeti dingo buzetia la
4: mba ton na ndutia balabala su kwesi tambula da atachi so si a molongoni angba mingi na yati andutia ka anguchi dada ni mena tera ti legi ala so ke ka ni ge mba ala ketia la na anguchi dada ni a essence ni a ekani a sarasi mba ala so si yel teni ala gwe ala saron pepe ala gana tete la susa ke kana tete lege ti tene ala vongu ti data sona tete azu so giso
0: singila na la bolivis ndalti a kringo na tene tele
4: singila na la ines gidi berbida
0: ti kunda ti kwa singa ti ye gufa de so na beuze ti yenga na yanga ti parfait di komisi
5: ibarala ines na inga so whatsapp na facebook ka ingi na ndoti so si ayke biat kwadro ti amerika donald trump si a iri kuta zo so akira ndoti ndo kwa ti fifa ti tene lo miro karto rouge si amuna meni attaquant ti bombi ti etats-unis donald trump a iri fade ndo lo unda la kuta zo ti fifa so tene ti ye so si wa orongo fururu asara ni na mungo karto rouge na wanguru ti lo akina ligi mpepe alingbi ti tene azini manga ti wanguru ti lo so akingangu wanguru mingi alingbi ti tene akira lele so londo si lo lingbi ti tene lo pika ndembo ake tonga so si bia ni lo ki lo pika ndembo e fa na ala na peko ti mungo yanga so si fifa amu na peko ti so si ayeke gbia ti kodro ti amerika si ati sarando wala iri lo na singa me abi be alondo mbagi na mbege mbeni zo asu ti lo na ndö ti gbanda tere atene gbia ti kodro ti amerika donald trump so lo commande aitu mbi banza so lo yeke fa ngangu ti états-unis na ndö ti aitu mbeni atene ti lo atene me ayeke na legeni fade amu kodro ti états-unis so aza gi lo na fade na ndangbangia ni wala final nga amu na lokangu ti wani ambeni azo ni atene ti ala atene mungo yanga ti donald trump wala iringondo so si donald trump airi si mokonzi ti fifa amiro carton rouge ti wanguru ti états-unis so ayeke na legeni ngbanga ti ni ba ti sarango ye ti ambeni awa orongo fururu na ya ti kangu ti wani ti dunia mobimba so ayeke na legeni pepe mbeni nga atene ti lo atene donald trump gbia ti kodro ti amerika so ayeke na raison ngbanga ti ambeni awanguru ni na ya ti pikango ndembo so abaki gi na ya ti kangu ti wani ti dunia mobimba so alingbi fade ti na ala wara carton rouge me yako ala wara ni pepe ala ba tapane na tango ti pikango ndembo so si argentine apika na dawa ti égypte nga ambeni so si abaki gi na popo ti france nga na paraguay mbe na sara ti lo tënë ti ngi atene tongana la aningba kete na tango so si ane yeke pika ndembo ti gere si wa ti bangani afâché wala lo na ngonzo na be ti lo lo yeke mu bangani lo yeke gbandi bangani si ndembo alingbi ti tene arrêté ayeke mini mare so si donald trump aka sara ni tongana so pepe bangondo ti ni alingbi ti tene mbeni la lo mu yanga lo tene kangu ti wani ti dunia mobimba so alingbi ti tene arrêté ge ata so si ayeke gue yeke gi tene akua hunzi mbeni atene ti lo nga na ndö ti gbanda tere lakue facebook lo tene alingbi fade ala so ayeke na ndö ti afédération ndenge na ndenge so abatene ti ndembo ti gere ahunda na abongbi ti ala kue ti tene azi tere ti ala yamba ngbanga ti mungo yanga ti fifa so ayeke na legeni pepe ngbanga ti sarango so si diani infantino so ayeke mokonzi ti fifa amu ni na peko ti so si lo miro tënë ti carton rouge ti mbeni wanguru ti kodro ti amerika na peko ti so si gbia ti kodro ti amerika ni si amu yanga so wala iri ndo so ayeke na legeni pepe mbeni nga atene ti lo atene me ala yeke tene tënë hio tu ala hinga ye so apasi lani na kodro ti afrika ape lani kue mbeni molenge ti kodro ti burkina faso iri ti lo ayeke jonathan pitroapa lo nga kue lani amiro carton rouge ti lo so si ayeke lani ayeke mu pasara lo ti tënë lo pikanga kangu ti wani wala kan na ngu sara kusara ndo ni baayoko na ndö ta wala na peko ti pikango patara so abaki gi na popo ti akota zo kodro so ayeke ti burkina faso lani na ngoi ni na ala so ayeke na ndö ti ndo kua ti caf nga ambeni afa ti ala so atene tongana zo ayeke yoro tere ti lo so ayeke ye ti poro so na ya ti tënë ti aye ti anga ngia ti awanguru afa nengo ti aye ti ngia ti awanguru ni pepe e fa na ala so ines bibe ayeke mingi na ndö ti tënë so na ndö ti gbanda tere si ambeni azo angba ti sara ti ala tënë nga na ndö ti so si ala ba abongbi balako so ayeke ti sese ti afrika azi ala biani biani na ya ti ngia ti awanguru so ayeke tambula na ndembi so so si ayeke gue yeke ti tene ahunzi
0: singila nala te di eke gi na ndoti chronic buzz si keringo na ndoti asango sosia ona ti nga so akundani e mu singila nala so kwe ke fade na terati fono ndoti e singila nga na Elise Miguel Banga kote so e ke fade na ndoti a masinini e tene na la langmanzoni fade e ke tingi tere gi na la inga so e ke gana okongunga la kwe gi na ndoti da fono ndeke luka.

Tundani na ndoti paliti se dutinga na nzoni dutingo so eke na pata tiam da fok na yati kwa kwa komandati vakaga na pikoti sosi troguti be Afrika na la so eke mou maboko na la ti kontroti Rusi zi kontro so yamba na yati maboko tia trogutumba nga na pikoni ya kota zoti kontro so eke na baginika unda titene a zambini a gerati kusala na sese titene abando ndoti se dutiti amolingeti kontro so kast ya kangalege titene a trogutumba akir na tigbatani dutingoni na baginika a guyanwe fade yeke wa kiringo na tene na ndoti undaso nga yeke kiriande ti sara tene na ndoti paleti wa ngo nguti wati dada sungbini na talango so ayeke na batati bongi a bati ya kutukutu nga na akururu si yeke luti na dawati ya ndoti kango a nguti wati dada so yenye yeke na gunda ti paleni mbeni ye so si davano ndeke luka sara tene na ndoni ayeni agbion na yenga so awe fade eyeke ma tene da nga ti hunzinani fade yeke gue na ndoti ya gbanda tere na piko ti mungo yanga ti kundu ti FIFA sosi yazo akiri tene na ndoni mingi ndaliti amumbeni mbeti ti kambiri na mbeni wa pikango ndembo ti gere ti kombo ti Amerika si gbia ti kombo ni Donald Trump ahunda ti tene azi kamba sosi abi na ndoti wa nguruso akiringo na tene ago mingi na uzu.

0: ayeke mbrimbri na yenga so si e sara tënë na ala na ndö ti tene ti siriri so atonda ti kiri yeke yeke na gbata ti amdafok ata so si kode ti duti ti amolenge ti kodro ni ayeke na lege ni pepe ala hunda mbeni mungo maboko yo na peko ti so si azi gbata ni yamba na ya ti maboko ti atorogu tumba so si amula nini na lango balota ti nze ti fondo so ancien Fourier Ludovic Malika ti
1: na hon ti gbanda tere alimo so e ba asara tënë kue na ya ti avaka ti gbata ni ye ni ayeke ye ti vundu ada kue agbi na lingbi pepe tënë alango na ya ni asewa alingbiga tene ayeke na ndö ti ala ape mingi ti ala adjoint ti kando so ayeke na tere ti minuska na popo ti ala e ba kadidia
2: si yangada mbi yangada ni asa ba ape ada ni kue abiawe ayi kue azo ni abi ni kue e peu ando ni ambage singele ambage e duti so e mba na sui kue e peu ando ni ambage singele ambage e duti so e mba na sui
1: ti awa alingbi pepe tene ke tongana na gbia ti kodro ato afaka nga na alirus ape na yeke ngbagi ndo so na asewa ti ni
3: e peut ti kiri ape ade azo amundo ape e peut ti kiri ape e duti ge afaka amundo ape e yeke kiri ape e so e duti na ye ti amadafu so todere amu na e arusi ge asar base ge e kue e kiri ka na yangada ti tongana arusi aga na ye ti kotro ape e peut ti kiri na ndo so ape e duti ti yigi na ndo sere
1: oko tënë so ayeke na begi ti fodia kiengo na ya ti vaka alingbi ti higa pepe te ti se duti ayeke da ape
4: yangada ti ni so e gome e ba ni ka so donc asa ba na yak ndo so si e peut ti tene e kiri encore ka ti tene mbi e duti so e ba ti hinga encore ngabo donc e duti gi gereke gi na ye so ni rek na miska gila
1: ahon kue so si ndo ade na ya ti gbata ni dutingo ti awa abi afuka ni ka ayeke ta ngangu alingbi ala wa fade mbeni mungo maboko so ni tene aga io
0: singila na ala symphorien Ludovic Malika ti ala yeke na yege laso na lakui so e bara ala Ludovic
1: mbi bara ala inet mbi bara nga so kue ayeke mba ye na ngoi so
0: ala lingbi ti fa na ye tongana nyen si ala guda ti tene ala sungbe ti sango so si e londo ti ma ni
1: mo tongana mbika ti sara sango so ayeke tongana so mbi tonda ti ba na ndö ti gbanda tere tongana ti so e kue hinga afacebook twitter nga na ambeni so e hinga ndö mbi ba na ndö ni la ye ni agbu be ti mbi na mbi za be ti mbi tene mbi ba ndo na poko ni tongana na dafano no ge si amu tënë abi na ndö ti mbi za akota azo ti dafano no ni amu na mbi ni atene da si mbi gi sango na ndö ni tene mbi ga mbi sara ni me na sango sango ni fade ye ni ayeke fade ngangu te ti orange so si ayeke mu lege na awa be afuka so ka ayeke na ndafoko tene apika singa na asewa ge na bongi fade na ya ti atiri so afuti ni fade abuba ni asara si wango lege ti tingbi

0: itani ka fadi kingangu me en quoi ton a nzoko cha singa sombi wa iba WhatsApp ke dado na ligi chi WhatsApp ke chi Starlink akika a ke luchando chi vusi Starlink a sasi mbi wa lege chi wa aita sosi bivunga na sango sosi ilondo chimaso
1: na pekoti sosi azig batatia mtafoko yamba na yati maboko tia trogutumba nga na pekoni yamo ngeti kontro aunda ti tenye azana sese ambe na kundu soa eke tia troguti bandu lando ti ese duti tiala unda ti yamo ngeti kontro soa kota zoti kontro akiri tene na nyawe
0: tenchi se duti nangu isu na bichan dafoka mibaswa eke ngangu tenchi ton iba na acha biyaso ton amem akpimba togu chibi Afrika nga na a la somu kona la arus asika a chingangangu e iba pekucha chini aya kisi nwa sasi nangu iso tenchi se duchi a de chiga joni kwape tenchi ima tena tukamina togu kaswa kia togu chibi atena tukamina bichak na ambininga akigwande na pekuchala ya a ba tuan ima na achi reportage so mbeni wali so atena a chini so se duchi akida pe nipechi kira penking ba chini nina kanchi minuskan no chi faswa de se duchi ni akiri njoni tonga so na achi kodwa pe bibibetchi mbiso yeke yeke tonga so si gorobi akisara tonet na toka tu kaso to atuga kuka ungochala uande mingi awe bi pense seduchi akiki na chi kodon
1: katin dembeso dutiti ya molengeti batati amda foka ikitonga na nye na pikoti ya itinga ngusola ona yani
0: bon to ifa tenchi duchi ngocha zonika wala situation humanitaire ni a ine semitena la yeni aike ngangu to iba na yecha limosi wa ba yecha ganda tere as wa be afrika suka na mda foko na langu tagi na achi sese njunye chila ngwa kudape giyame na bashara pika na ilicha tonga so chak langu na gbini amlingi na mboko chak don yini akita yichi vundu yichi mawa alingi ngorogbya na ligi chi nto kwa gbiyo gbiyo so si aki bando nduchi aksyon humanite gana zu sak mombo konaro a bile yo chitene akitene na tushingo cha awa be afrika so akina bigika
1: e banga Ludovic tokwati minuska a falani atene lomu yanga chitene a tokwambi na kojua mungo maboko so eki agba tonga na kobeti tengoni wara ambena yeti bingo na terrain na mwengeti kodro so eki na mbagenika na pekoti mungo maboko so tutingo chala yapu
0: tateni biani ndo kwa chini minuska a vunga sangoso ba ni tondani teni muma mboko na itabiki amda foka mwoso akiteni la lutenso ikunga teni iba pekoni techi to ingbala kui teni e pika singa na ilichi WhatsApp na wabe afrika soka biani a teni jusqu'à nango iso mbina iksa tenso a dembeni mungo mboko tonga so asina nyapi ikunga chiba wala na cha lango soa kega wa nchia inga soa kega fadi aki wa kozo mungo mboko chini minuska ni inga peme akinga sangula imiko ingbanga chi pika nga singa na itanike teni abunga ni sangosi inimite iki iga ivunga pekoni teni a wabe afrika amana
1: na pikoti ya iti nganguso siyasi na kwatati ya mtafok ama ngeti kodroso aiki na yati ya kota kodroso airi na tene rejonti ferti so abumbi a kodro komanda utawara oshotonga so ala unda ambena unda na ngurugbia na popoti ya unda so ala so wasi ya iki nganguso alimbiti tene awara kirengo na tene nando niyo na bangondo tiala
0: bon na pikoti chiso tatene biani iba a la so akinachi zwa chiferti wala region chiferti mume memorandum na gachi kodro so na ti memorandum so iba à la ça d'abord à condamnation na la pocha condamnationi à sanga à recommandation mais na pocha recommandation ton si à unda recommandation ou seni na otani na mibachi mbi à gubechi mbi mangachi mpechi na yachi ou seni atini zasi à tu rogu wala chi afaka wala chi puluso wala chi zandami zasi à toka la bani na chi ndonika otani atene zasi à zana sisi so et atene garnison militaire chi faso mbeni sarawisi wa meni ndokwa chi à pingba togu chi be afrika à zanika na a chinga na mbea ndo sosi aki strategic a checkpoint a chinga na ndoni tene a sasi a so tu aki a togo pale alimi tena bani tonga so mbito a sara techi iba ton azal kasi ungochala ki mingi anda aki bata a reni aki bata a kachikachi chikodro na tancha kodron techi iba a togo a itapesi a zolo aki fa kachikachi chikodro chaka agalina a chikodro chigi a sa iti bechala a mligi aki alo anko tonga na fade si a togo so fade na yacha ndo so ala u si abon do so kwe azo atugu tumba watugu kpali alimi pepe te agali tuanchi becha la bata nki ya kacha la si aki guneani si akiki aki sigi tuanza atugu soka gwenye ponse aki yeso mjufanje wa ten jisu ya zon aki jisu ya dende atugu kpali so agate asara mbanana a wabe afrika
1: ti hundi nani Ludovic ba a ye mingi a buba na ngoiti mungo batatia mtafok sosi atrogo tumba a dutina yani na mbagenika a ye sosi a buba na mbagenika a ikini
0: Tuanchi sosi aki unda mbiso inese iba aye afuchi ta bien amda fok aye afuchi kozoni azwa kui baluse na miambi suna kuponi a toruguchi be Afrika iba ada mingi tuan ite ada ni kope me ada mingi mingi chata chia sunika ipete meme a 98% agbikwe nga a ndokwachi lita a ndokwa tuana danganga so alingi ten amu seni nazo agwe afuchi ni amu a ekipi onchiani donc a panneau solaire a batterie a mobilité bureau wala a chaise na table so a mukwe a oni même a yoro so ni faitne a muna a zuchi kobila kwe a la mu a onani ibaso ndokwachi kete komanda a la fuchini le quartier de gendarmerie a la fuchini a mu a mbichien kwe wa archive a onani me kaso a mu archive ton so a onani so me iki luchi nandu chien siki sa kwasi iki mani na dateche a mina piyalo keso a knache archive si zwa basi a tamle me a mu onani so a faso vraiment yeni kita akita ngangu donc yini Abubakar ngangu Abubakar mingi donc ni la iba que shone aussi biraso akana na bigichi amda fokla
1: singila na la Ludovic Ndaliti Keringona Tenetiala
0: bikinga singila na la Ines ngana au soko sosi amai
1: e gofadeso na usesanguti na pekoti kete ungotera

0: kingalani biaku na bikwa utati ngaswe kedasi sara tene nala na ndoti pononti ya wa pengo na kutukutunga nala tikururu sosi ya kiralondo na litingbeni na talangoso ala ikiluti gbani na dawati anduti kango nguti wati dada na gbatati bongi nga paliti warango nguti wati dada so wa sara si ambe na mwa ngeti kodro mingi aike demanga ala faso alimbe ande titene agana pali na ndoti konomiti be Afrika Bolivis Masambai.
1: Nanda pili nisu nanduji aka wanguchi dadasu kwe siye tambula da na batati bongi ayini kwe kigi oko namba geti sangbile geti amartir namba ngati batati bongi namba geti station titradex ti marabina ungoti ya po ngana kutukutu mingi si anuchi namba gini gi leti ala kwe abe namba geti ala susi ageka anguchi dadasu ala kwe ajitene ala wara anguchi dadani na pupote ala Abdul Nasir susi tingilo namba geti sangbile geti amartir namba ngolo lo sarangbonga mingi titene lo kunguchi dadasu.
2: Depuis cet terrain, il est utile pour carburant, mais il est arrivé au Rangana Pelle, il est arrivé en Corse, il est arrivé encore quoi, il est arrivé en Corse. Le problème, c'est qu'il y a aussi une moto, il peut y avoir. Mais il y a aussi un bidon, un appareil, un guindon, il y a des gens qui ont fait, il y a des gens qui ont fait, il y a des gens. Cet terrain, il est arrivé 1 litre, 1500, il peut y avoir, il peut y avoir ici d'après. Moi, il y a un client qui dit, matin, on dit non, mon facturé, mon sarton.
1: Stanis, c'est que chauffeur de taxi, il y a quoi le qui est bête?
3: En banque, on trouve des bombes. Show it and be a carburon. Yeah, just look at it because he's so wrong. He finished you up. He see so he was a patana because but I'm to a mingi. He said he's so wrong. So he see so he was a patayo. He was a patayo. I just never said he was a good enough patriot. Materapa.
1: Number it into Tikanguchi the Dana Marabina or Le Pitula, so it's in the Terrena law. Longa quality the materati to Tenti Aqualiso.
4: Assistant Bilon don't be bachelor's degree. We do a staff at the Pisalana, 8 heures. But actually, jusqu'à Igona 10 heures. Arrivé même si tu es né, tu as carburant, tu as un palais. Mais il y a la symbétique, ça n'a toujours été. Je joue dans une parce qu'il perd de temps et puis à client, tu me dis qu'il perd de là.
1: Kwale chinguchi dadasu aganangu isu singo bia chikoto chit bia afrika fa bia kiswa tene mize maboko chini nanduti alitro chinguchi dadasu asara saki bambu bale umene nandoni susi aini akinalegin pepe adawati akwale chua wangu chit dadasu mingi chua bia afrika ki unda teretela wara akimeni fini kwale chua wangu chit dada chindembeso adi ngo bia akir tene nanduti adi masu pepe
2: bezor da akira tika na rene sika nem para a cagna do o talvez alta motor na cara la canga.
0: Bolivis Masambai ekegina igila suligyo konati studio ati dafununu ndekiluka Bolivis Ibarala.
5: Bibarala inesko di berbida bibara zukwe.
0: Ala lingwiti fana ye tunga na nyesi ala gotati tene ala bembendo nando ti pali sosi ala sumbe ti sango nandoni.
5: Asango sola mani ya ke ti sosi tambla na yati ando sosi ya keka angu ti dada mingi na batati bongi go namba iti marabina namba geti sangbile geti amarti tambla na yati bata ando sosi ya rika angu ti dada suda ti bato na isi ne ke tambla iti miteri ti na ala sosi ya ke gati vora angu ti dada su ala soki bota ku ala soki bota taku taku tukutu langa kwe ala dimateta atensi akpale niso ambi na faswa teneba ala londo mbunga mingi na anga tatala si ala gageti tene ala vwa nguchi dadasu donk lani itimbi tereti na wazuso kwe si ala fa abibeta nando ti akpale niso
0: nangu iso ale kitambura na yanga ti ando si kangwa kuti wati dadasu da ayini mprimri si ala bani
5: ayisu eba mingi akichisu si mbazu aluti na tiron akpomolongo ayo mbazu aga mingi mingi titene ala wa nguchi dada titene ala gwala sana zenzina kusila tala akboro akutukutu sosi mba ala luti na molongoni
0: chingwe isu eke daso Bolivisa kongwa molongosu angwala kwe na dawatia ndo tikango anguchi wati dadasu
5: molongoni angwala kwe na dawatia ndo tikango anguchi dadasu mba de situasyoni amilora pepe azu angwala kwa tiga ti bubu teretala titene ala wara anguchi dadasu
0: ala lingi tifana ye paliso ti warango anguchi wati dadana ndembesu na batati bongi a yeti nye mbrimri si ya lingi ti gana pekoni
5: hapa linia ki mingi tuanti usi ya la inga mingi chazwe ke tambula na kuro kutukutu chitene la sara nanzi nzina kusara chala batu na nguchi deda ke dape ya sara si ya renokbo kusara chala susi ya la kesara mwosumu iti teme gu namba iti begbata gu nambi nanzi nzina nduti mo batu nguchi deda ke dape ke nokbo kusara chimo ipi vola ala susi ya kesa kusara na yati andu kwa chala mingi chandu kwa ni ya kesa kusara chala iso ya ke munga ngunana tena sara kusara tchalani ake anguchi dada ni to anguchi dada ki tapen ba sa si akusala tchalani ake noko noko ngo
0: tinde mbeso tine tinye imprimerie si akota zoti kodro atene na ndoti kwalisa
5: na dawa tcha kwalisu adi awa kota zoti kodro ala satine pulili na ndoni pepe me mbita batela so na inga so akota zoti kodro azama bako tcha ndoti 1600 litres ti anguchi dada so abatene ayini ke gina bimingo la si agana kodro ti biafika me na tcha mina tanga tcha sangu so wara faso atene anguchi dada so si azama bako andoni so gana ligi ti bimingo pepe ton a Fabian so akota zoti kodro anga kwa atenti bale ti muti dada so akibube tcha
0: Bolivis ti unzi nani na pikoti ya kwali so si ke na mbage tcha la so e ka station service wale ke ka anguchi wati dada na legeni na legeti ntia ala so e ke ka tcha na ti bimingo ala ngwa tcha la ti gwe na wuzu na legeti dingo buze tcha la
5: mba ton na ndoti ya balabala su kwesi tambula da atachi so si a molongoni angba mingi na ya tcha ndoti ya ka anguchi dada ni mina tera ti legi ala so ke ka ni ge mba ala ke tcha la na anguchi dada ni a isons ni a ekani a sarasi mba ala so si yel teni ala gwe ala sa ron pepe ala gana tete ya susa kekana tete lege chitene ala vongu chidata suna tete ya susu gisu
0: singila nala bolivis ndaliti a kiringwa na tene tele
5: singila nala inesigidi berbida
0: ti kundati kwa singati ye gufadiso na buzz ti yenga na yenga ti parfete di komisi
6: Ibarala Ines na ingaso WhatsApp na Facebook ka ingi na ndoti sosi aike biat kwa roti Amerika Donald Trump si a iri kutazusu akira ndoti ndo kwa tifi fati tene lo miro kartoru sosi amuna meni atakonti wumbiti Etats-Unis Donald Trump a iri fadendo lo undala kutazusu fifa so tene tiye sosi wa orungu fururu asara nina mungo kartoru jina wanguru chilo akina ligin pepe alimbiti tene azini mangati wanguru chilo so akingangu wanguru mingi alimbiti tene akira lesu londo si lo limiti ten lo pikandembo ake tonga susi biani lo kiro pikandembo ifana la na pekoti mungo yanga susi fifa moun na pekoti susi ake biati kodro ti Amerika si atisa ndo wala ere lo na singa men a bibe alondo mbagi na mbagi mbeli nzo asuti lo na ndo tigba na tera tenen biati kodro ti Amerika Donald Trump so lo komande a ito hein pi baza so lo ke fangangu ti Etats-Unis na ndo tia ito hein mina tenen tira tenen me akina legi ni fade a mou kodro ti Etats-Unis so a zaki lo nifade nan dangwa ngiani wala final nga mouna lo kangu chumweni a mina zone a tenen tira tenen mungu yanga ti Donald Trump wala ere ngondo susi Donald Trump a ere si mo koziti FIFA miro karton rouge ti wangu ti Etats-Unis so akina legi ni mga tini bati sarangu ita mina wa urungo furoro na yati kangu chumweni ti dunia mubi maso akina legi ni pepe meninga tenen tira tenen Donald Trump biati kodro ti Amerika so akina rezo hein ngati amina wanguruni na ya tipika ondi muso apaki gina ya tika mtu wati dunia mubimaso alimi fadeti nala wara kartoru jume ya kwa ala wara npepe ala batapane na tango ti pika ondi mboso si Argentina pika na dawati Egypt nga ambeni sosi ya paki gina popo ti France nga na Paraguay mena sala chilo tene zingi ya tene tonga la aningba kete na tango sosi ya nekipika ondi mboti gere si wati bangani fashe wala loku nangozo na betilo loku mu bangani loku banji bangani si ndembo alimi tene arete aki mini mare sosi Donald Trump akasara ni nga so pepe e ba ondo tini a limiti tere mbeni la lumu yanga lo tene ka mutu wanti dunia mu baso a limiti tene a ritegi ata so siak go e kiti na kwa unzi mbeni a tene tulu ngana ndo tikwanda tere la kwa Facebook lo tene a limbi fadi ala so akina ndo tia federation ndinga ndinga so batenti ni moti gere a unda na bu mitala kwa tene a zi tere tala yamba mangati mu yanga ti FIFA so akina ligin pepe mangati sarango so si jani infantino so ki mu kuziti FIFA muni na peko si lo miro tene ti carton rouge ti mini wangu ti kodro ti Amerika na peko si biat kontra ti Amerika ni sia muyanga so wala irindo so akana ligin pepe meninga tene chulu atene me ala ketene tene yu tu ala inga iso apasila ni na kontra ti Afrika pe lani kwe mini mo lingeti kontra ti Burkina Faso iri chulu ake Jonathan Pitroa pa longa kwa lani amiro karton rouge chulu so si ake lani akumupa sana lo tisena lo pika kakuchu mwe wala kan na ngusa kusi ala nani barako na unu uta wala na peko ti pika ngopata la saba kiki na popo ti akota si kontra sa ke ti Burkina Faso lani na ngweni na ala soa kinando ti ndo kwa ti kaf nga amina fatala so tene itonga na zo akiyor tere chulu so ke yiti poro so na ti tente changa ngata wanguru afanengo tete ngata wanguru mpepe ifanala so ines bibek mingi na ndoti tene so na ndoti bana tere si amina zo ngwa si sala tala tene nga ndoti so si alaba a bumbi bala ko so ke tisi ti Afrika azira bien bien na ti ngata wanguru so akitamana ndi miso so si ake gwe ke tene auzi
0: singila anala te di ke gina ndoti chronic buzz si keringo ndoti asango sosia onati nga so akundani e mu singila nala so ko ke fadi na teratif onono tie singila nga na Elise Miguel Banga kote so ke fadi na ndoti a masinini e tenena la langmanzoni fadi ke tingite regina la nga so ke gana akongunga la ko gina ndoti fonono ndeke luka.